kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing.

Mayong buntag. Ibuong yun ko nga nung pirmirong mga bangko bakante. Sunod Domingo, ato lang palingkamutan nga, una ko na itong lingkod ang dool. Kay kunay grasya ang Ginoo'y hatag, ang ganaas luyo, mawahigot mo. Itaw, ning komentaryo lang ko. Ang atong ebanghelyo ron, nagpahinumdum nato og tulo ka importanteng butang. Una, ang pagtuo dilaingon ang pagtuman or pagbuhat sa mga balaod. Kondili ang pagpabilin nga maunungon sa atong relasyon ngadto niya. Mabuti pasabot nga diingon nga mag-ampo ko kay na ako'y tuyo. Diingon nga musimba ko kay aron muapil sa misa. Kondili mag-ampo ko aron maka-establisar ko kasuod nga relasyon ngadto sa Dios. Musimba ko diingon nga aron mahadlok ang mahadlok ko makasaha kay ako mang obligasyon, Sunday obligation. Kondili musimba ko aron akong ikauban si Kristo sa akong kinabuhi. Munay una nga ang pagtuo dilaingon nga musunod ta kay obligasyon atong katungdanan, kondili ato ning gibuhat out of conviction. Nga dako makaha-kaha ikatabang nato ingon man sa atong relasyon ngadto sa labawng magkagagahom. Ikaduha, si Kristo nagpasalig nato nga di taniya biyaan nga mag-inusara. He will not leave us orphans. Ingon siya nga, ako muuban ninyo? Ako mutabang ninyo? Ako mugiya ninyo? Kana kun kita magpabilin sa diha niya. Ang body pasabot, nga kita magmaunungon usab diha kang Kristo. Kay di man malalis nga si Kristo nagpasali nga di siya mubuwag nato. Ang pait lang tingali kung kita ang mubulag gikan sa Dios. Kay hinumdumi ang prinsipyong nagingon, ang imong suod nga higala mo ingon, if something bad will happen to you, I will be beside you. Unay rot daw dawtang mahitabo nimo na akos imong kiliran. Pero kung si Kristo mo atong pasultihon, mayingon siya nga, nothing bad will happen to you if I am beside you. Way daw tamay tabo ni mo kung ikaw o nako nasa imong kiliran. Dakuwara kalainan. Kaya nga naman, kanunay man siyang manalipod na to. Kanunay man siyang mag-uban na to. Kanunay man siyang mugiya na to sa dalan sa katarong. Ikatulo, Christian life is not about pretending to be perfect. Kanang maay kitag barog, pero ang tiyan gakurog. Kon kanta pa, the great pretenders. Kanang mayingon ta nga, musimba ko kay makasaan ko kay obligasyon man, Sunday obligation. Mamanggaling na pipila nga physically present but mentally absent. O sa ibang pasabot nga, niyata lawas, pero ang atong una-una, huwag ang atong pagbati, tuas gawas. Kay tingali, napakay appointment human. O di ba, inig pangalawat, may ingon dahil nga, asa man ta mga on, inig human sa misa. Ang pait pagyot, nanganta pagani sa recessional song, tuan na, nanggawas na. Naguna-unag panggawas. O tisabot, tiingon nga unsa, nga tingali ang imong pag-anhi out of compliance. Imong gibuhat ang minimum requirement. Dili out of love. Dili out of conviction. Dili ingon nga in good faith. Nga tungod nini, it is about staying close to Jesus even in our weaknesses. Because in the end, Christianity is not first about rules. It is loving a person who loves us first. Ako musbun,
nga ang Kristyanismo dil kabahin sa mga balaod o kasuguan, kundili ang pagigugma sa binuhat nga unang nahigugma nato. Katuningo si Kristo nga, dili kamo ang unang nahigugma nako. Ako ang unang nahigugma ninyo nga gani, tungod nini, akong gitahan ang akong kinabuhi tungod alang ninyo. O kay Mother's Day man ron, usa sa pinaka-best nga example ang mga inahan. Kay ngano, gikan sa sabakan, hangtod sa lumnganan. Ang trabaho, 24 oras matag-adlo.

0: ang naghimog kalainan. Kitarang tao ang naghimo og division tali sa tali natong tanan. Mo na nga painumdum makita tanan managsama. O kay managsama man ta nga naa sa usa ka pagtuo sa Santisima Trinidad nga unta magpabilin tong relasyon ngadto samahan sa dakong si Espiritu Santo dila ingon nga ani sa tong simbahanan kunili 24/7 24 oras matag adlaw pito ka adlaw sa kasimana buto sa buto now and forever. Anong sing nana ang atong pakiglambigit ni Kristo anaa kanunay kay si Kristo na pasalig man ato nga kita di niya biyaan. Kita lang ang mubuwag niya. Kita lang ang mubiya niya. Kaobserbar mo, inahan og anak nga wapay buot, nga maglakaw, kinsa may mugunit sa kamot, ang inahan or ang anak? Kasagaran yun, ang inahan. Nga naman, kay naay mahadlukan ang anak, mamuhi man na. Pero kung ang inahan naay mamatigdan nga kakuyaw, iyan ang gunita pag-ayo, o diba, iyan ang halugon, ang iyang anak. Bahala nagsiyay masakitan, di lang ang iyang anak. Ingon na ang Diyos, usahay, di ta makaamuana. Usahay, di ta mo ilaana. Nagtuota, nga, nahimay-nahimot ta karon kung unsa, tungo sa itong paningkamot o pakigbiso. Nakalimot, nga ang ato na kinabuhi, ang maayong panglawas, ang maayong panghuna-una, iyang hinatag nato aron kini atong gamiton sa tinarong. Wala pa inon pa, God did not give us a good or bad life. He gives us life. It is up to us to make it good. Ang Dios ang maghatag og nindot og bating ang kinabuhi. Kita ang tanya kinabuhi. Nara nato kung ang maong kinabuhi ato bang puyan sayang kapuno gayon. Living our lives to the fullest. Inod. Manindo pa rin. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesus Kristo yang nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikulsan sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingko sa to sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, anong pagukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita nga to sa atong manggiluyong amahan, kansang anak si Jesu Kristo, mipadala si, sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan. Mingon kita, Ginoo, ihatag ka na mo ang imong Espiritu. Kitang tanan, Ginoo, ihatag ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian, o mga reliyuso, mapuno sa Espiritu Santo o sa hingpit, mutubag o mutuman sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihatag ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang tanang mga Kristohanon, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo, dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihatag ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga sa tanang dapit, ang Diyos makakaplag ug matuod ug apostolikanhong mga Kristohanon nga anda mo sangyaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihatag ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihata ka na mo ang imong espiritu.
1: Nga imuntang isipon nga takos mapuslanon alang ka na mo, nga landong Teofilo Kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihata ka na mo ang imong espiritu.
1: Nga sila nga namatay, di akang Kristo, makaangkon na sa kahayag, sa kalipay o sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ihata ka na mo ang imong espiritu. Ginoo, ang imong anak mao'y makabuntog sa kamatayon o sa sala. Liguna kami pinaagi siyang panigingnan, nga pinaagi sa mga kalisdan o mga kalipay sa among kristyanong pagkinabuhi. Maangko na mo ang purong-purong sa imayang dayon. Kiniamgi pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod, Bliyo.

ipakita ta ang pag-inig sunay. Pagdait mo na kayo.

Another one.

0: Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo, nagingon ang Ginoo. Ang mangayo, o mangayo ako samahan, o hatagan kamo niya, o laing manlalaban, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Aleluya.
1: Magampo kita.

0: Makagagah mo ton hay nga Dios, nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon pinagi sa pagabanhaw ni Kristo. Padagahan na din ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko, o gihatag sa mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon na makaluwas. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Manglingkod palyo. Atong ipaigayon ang atong second collections para sa atong fencing project. Yasamtang nang ulikta. Una, pasalamat nato sa atong lectors o kantor, sa atong altar servers, sa extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, social youth, social communications, ingon man ang San Juan Choir na mitabang nato pagpasayon sa atong kasaulugan, ingon man ang mga flower sponsors ng atong simbahan karon, nga sila si Natividad Pikit-Pikit, Juan Raman, Arlen Gungob o Griselda Marsala. Masipang pakpak para nila. O mga pahinumdum, gapadayon matag Lunes kutob sa Sabado ang summer katikisim sa mga kabataan nga nagidad o size na 12 anyos ang klase alas 8 buntag hangtod sa alas 10. Unya ang Flores ipahigayon sa alas 4 sa hapon. Ang Santos nga Rosario, human sa Santos nga Rosario, mao ang pagpanghalad sa litra o mga bulak. Gidapita sa pag-sakripisyo sa Flores matag hapon ani sa atong simbahanan. Unya, atong ibalik ang piso-piso nga halad alang sa koral ni San Antonio de Padua. Pahigo pagahimuon kini, inighuman sa misa, samtang kantahon ang recessional song. Unya, pahibalo, nga natay raffle draw, unyang Hunyo 4, atol sa pagpahigayon sa Paris Night, ang first prize, multi-cab. Ang second prize, trip to Boracay for 2. Third prize, brand new smartphone. O 20 kabok consolation prices nga tag 1,000 ang usa. Ang balor sa ticket tag 100 pesos. Nga pahinumdum sa ato mga kingsunan nga naturnuhan sa nga mga pilgrim sa atong pilgrim mass matag Lunes sa alas 10 sa buntag. Manindog palihog.

0: 98.1 BT Radio.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash.

Domingo na usap. Ani anasab kita sa atong tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagapon. Di natong mahandum ang maanindot og mahinok logong kagi sa atong kinabuhi. Di naglambigit og usa ka awit. Ug pinaagi nini nga atong tulumanon. Atong handumon ang nahikatulog na unta nga kagapon. Okay, pahimutan mo dia. Mag-uban ta hangtod alas 12 sa kaudto. Okay. Karon Mayo 10, 2026. Uy! Happy, happy Mother's Day. Okay. Ako diyang i-congratulate ang mga kaigsuna na ito, ilabin na yun sa mga nagmalampuson mga inahan. Okay. Happy Mother's Day. Uy, gapon di eh. Nagsaulog pista din.

dito sa Bateria Uno, Kalangahan. Dito nausap kita sa Harianong Rest House ni Sir Ed Gias, kaya nang invitar. Dito perting lamia sa panyudo. Salamat Sir Ed Gias o ni Sir Tony Cinco o sa ato mga kauban na kanhi sa sitio nagkita dito. Oy, good morning di ni Consier Leone Itzos. O iya tong sakop tong kwan dito Bateria Uno ni Consihal Leone Itzos. O dito sab si Consihal Yakong Itzos. Okay, dito sab si kwan Tito Itzos. Daghan pa to dito. O salamat kayo sa ma lami ang pagkaon ni Sir Edias dito sa Bateria Uno. Oy, sa tanang nagsuolog sa ilang adlang natawhan karong adlaw. Happy birthday. Ako mas bon. Happy Mother's Day kanatong tanan mga inahan. Kanatong tanan kaninyong tanan mga inahan.

Good morning, Daddy. Atong campus director nga si Engineer Maria Carla Waya Bakita. Good morning, diha ni mama. Pagin man atong station manager nga si Engineer Fernando Mangubat Jr. Good morning, usap diha sa taga-tagili. Labing yun ni Mother Kuning Pontirola Pontilias, o si Father Elliot Pontilias, o si Gaw Ermen Kulita, o si Gaw Bibian Kulita. Good morning, good morning. Minaw na sila kanato kada Domingo. O sa tanan na lang, mga suki na itong tigpaminawan, matag Domingo, aniyan na sab kita.

atong sukintig paminawan dua sa mandawian nga si Romeo Romero. Good morning na Mio. Good morning Mio. Morning pa Joe, gwapo. Iyay Mio, ikay una nakatawag na tug na ko gwapo. Ikay labing swerte ro nga adlaw. Natuwang Mio, morning pa Joe, gwapo. Shout out na ko ako tanang silingan dire sa mandawian. Kugon labi na sa mga Romero family. Salamat pa Joe. Masad ni mo Mio. Oy, si Ina Maxilumping ka nagpaminaw sab. Good morning de. Ina, huwag mas Brad na din. Ito pang Ina, mayong buntag Brad. Mayong buntag sa ay mangkaron. Akong pamangkin, si Roland Bulongon naminaw sab. Good morning na Roland. Huwag inuman mo dia, Rose. Okay na, Rose lang dia sa liluan man ang ilahating ale. Pohon suruh niya tadi ya.

Maing buntag, maing pagpainaw, paminaw sa diya sa kumusuking tig paminawan diya sa awihaw. Labi ko si Gami o si Rosila to. Hindi mo si Piat ni Paminaw matag Domingo. Huwag nga mula si Jesus Dorado. Huwa ko ka na itong yaging pista sa awihaw. Ay, kay Jesus, doon ay na natagi bentayan nga baboy. Di ka biya naging inoning baboy pinalabi dyan. Ang paggaon, di tam kapalit paggaon, unahon ang baboy. Wa, taga tambong ay. May pagpaminaw dyan sa taga-wihaw. Ayun sila si Kwan dyan. Mate! Si Wardo! Si Makring, si Nungluling. Wa, takanhan ni Makring ay. Dito si babaw nga naminaw. Sila si Konsyal Husiduran, na Konsyal Iman Pragat na kinminaw rin nato dia. Labi na gilsa na pog ang aging pagkuluhan ni Disim Limwil Kamingawan ng pagtikong parkay kapten sa napog o niya man ang

0: Ang chief of staff ni Kaplimwell nga si Birel. Dito sab sa Kamansi, mga sukintig paminawan nga gipanguluhan ni Bar Captain Itching. Mulihon kumilang. Alam mo niya, Kap Itching. Uy, si Antipas. Lumagbas. Magmahir ni Daig Dili na ito i-greet. Kinminaw ko na siya. Good morning, Antipas. Most of us gooding. Dito sab sa Pagsuaw. Ito mga sukintig paminawan. Nag-agaw si Ere Mulihon. Uy, umabot pista sa Amia de Emerald, Mayo 13. Pag na de magpabuang buwag pangimbitar, ay di atun. Wahahaha. O man ang imbitar.
1: 98.1 BT Radio. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的老爷是李春梅的李春梅里欧格脸庞那给你买不当是 Amendoza Street 是不是给关注了土布兰西邦欧那欧上的人民是不是在土布兰干部是那欧上的人是在布兰 Asturias 欧格是不是南班西邦没空打个别那个是 cell phone number 09-66-194-2224 pagi ta si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adya do sab ang Tuburan Fitness Gym ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu tadaylo isa lichen medog lichen belly og yam tadaylo isa lichen medog lichen belly og yam og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion
2: ang tadaylo is lichen medog lichen belly og lempo ananay inasal nga baboy matag sa mando og domingo Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo hang mga okasyon.
3: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
4: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko og tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
3: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing. DJ
5: Patulugin mo. Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman ni akong kumpare nga gwardiya, mura magwa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
6: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
5: Sus, kanara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mo tahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
6: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, ya antay una ka diha. Adto na ko.
5: Oh, asa man ka pre Junmar?
6: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
5: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og limala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
3: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: Miti Radio 98.1 FM.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
13: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: Classics.
1: BT Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Atong tak na alas 9:23 na sa kabuntagon sa gyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa lapad nga wanan sa Sitio Tuburan Campus. Kini lang gyapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Didyo Padyo Molihan Padayanta Oy, si Jirel Molihan Diamante nagpaminaw o, nagmata na di ay lugay mo kayo magmata. Okay, sa tagamantawihan nga naminaw di ay nagipanguluhan ni Konsehal Lodger si Lodger Diamante o ni Disa Diamante o gima si Kukoy Dakalos di ay nga nagyampungan siyang vulcanizing o sa mga kauban nga naglingko di ay. Good morning, good morning. Ay lang lagi na sa Rocky Cup ni Radio. Ubi nga mga sila si Kuan dia. Sunny o si Jewel Dunyos. So, swa, di ko kanto atong pista sa wihaw eh. Sa matong dia mo to'y gipos nga na ay naligid sa bakilid. Kaway swerte itong bata. So, good morning. Labi na dia sa kong mga silingan sa Barangay 5 nga gipanguluan sa mong senior citizen president nga si Mari Minmin Bautista. Good morning niya Marie o sa mong baray captain Kapsana Ismero o si Galot good morning niya dahil naman si Minmin Mingming o si Baykoan Nito Soko niya sa barangay sinong nga naminawasam na tao. Uy dito si Babaon Minato si Libby Kamingawan nagyang kuto ganina na ko o. Undoy, wala mo kitang undoy buhay pabakaroon undoy sa isaon. Wah, kung patabata sa una. Di katog, di kainom. Kita, di patakatog, di magkumo. Wah! Matod pang Jirel. Shout out pa dyan. Good morning. Shout out po. Join mo yung Leon, yung shooting. Uy, si Joy Manihay makaroon. Nagyapos talisay. Salamat sa pagpaminaw, join. Join.

matod bang bay nato kunsal bay nato biasa libriya. Good morning pa Joe, guapo, great ko, happy Mother's Day sa mga biuda. Uy, magtito sa mga biuda re. Kaugid.

Matod pa sa kumpagmangkon ni Roland Bulongon. Good morning, Pajo. Naku, akong mga amigo diri sa Barangay Hubay, Liloan, Cebu. Si Romy Estay, Jiri Hugalbot, si Og sa Tanan, Mother's Day sa akong asawa, Namiros, og ni Mama.

0: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
1: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid ko ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
0: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said marketing incorporated.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lalamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Sigurado magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.

Okay, matut pang board for Lia. Good morning, Deji Gopo, Deji Mulyo, Nami, Minaw ko, Nimo, Pirme diri sa balay. Naglanog-lanog among radyo sa akong tindahan. Nagamay, Happy Sunday, Deji Gopo.

Butang sa pagbasa. Okay, salamat sa inyo, Pods Parelia. Mato bang Herel Diamante hubog na si Undoy. Oh, di ta mahibuong ng Undoy. Mahibuong tag di na mahubog.

Ok, basta Baile Howles negatu catu tak na alas nui bi korintena. Alang sa inyo mga greetings sa itong number mau lang yapon 0949-774-3141. Okay. Dahil pagpaminaw sa akong mga silingan dahil si Rubikan, nagpaminaw sa akong igsoon, si Aluma o si Celio Estenso. Okay. Ugingon na minaw ron dia si Ma'am Janet. Ugingon man si Daphne Jan. Nagmata na Daphne Jan dia. Hasta lubot nag Hagok. Okay, good morning mga silingan ya. Sila si John Real Puduk, si Janet Uksi Bo tung silingan ya. Bulik dunya. Good morning the chef. Uging man naminaw sab dito sa ibabaw. Sila si Junior Colliantes. Sila si Ilma, sila si Ilda, si Ines, okay, mga pamangkin, good morning. Dito po sa Makas, minaw na tila si Gili Nunez sa Baldis Pinyosa, yung naman si Elban. Okay. Don't play the song, de ko malimutan yung musika kung aga yung taon nga to na slaying kalibutan si Rogelio Milihon, may kayong sayo ni oy good morning po dia dia saya asawa nga si Daria Tinsing Milihon, may sa kayong sayo ni si Daria at tugating na nagpost nga hawak ko ang bet si Daria mo'y haud sayo eh. Dito po sa kaurasan nga naminaw na to. Good morning dito sa kung migol kita mi dito sa Carmen. Si Pilipi Matugas. Good morning na Pilipi Matugas. Huwag man nga kung agaw da si Francisco Rolly Jr. Huwag yang hamiling kapikas nga si Kapitan Angeles Coles Role. Okay. Huwag ingaman sabi si Gaw Binancio Durandia sa kaurasan ex-barangay captain. Morning na Gaw. Ngayon siya sauna Gaw ni Kadomingo na ako sa Ilaom sa Mansinitas nagduyan-duyan minaw ko sa imong music nga makahinomdom ko nga kanoos na yun basta mutukaran ng idipergina o Victorod kanoos na inilugay kay Paili lagi. Di para man akong balak ni Gaw Binancio Durandia.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452650. O alang mo sam sa nagdita o mas barato

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay, paligon sa imong immune system,
3: Tubo, natural energy booster,
2: Ginger, panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Vitron.
7: Subok na.
8: Vitron sayandong taga basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Paggamit nila, gakaon na.
9: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
8: Oh, dili. Karon, kaon na.
9: Pila edad sa imong bata, sir?
8: 1 year.
9: Usa ka tuig?
8: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
6: Vitron. Subok na.
10: Product of RS.

0: gikan ni Evangeline Parilyao. Maing buntag pa dyan, nagpaminaw ko ni Mupirma diri sa Barangay Dos. Kusog kayo among radyo sa akong tindahan. Happy Sunday pa dyan. Salamat pagbasa pa dyan. Salamat sa nimo dya, Evangeline Parilyao.
1: Point one, BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing pang lawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon ni mo, ang MyTC, Sir GP, imagine, isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masay.

0: mahal ra ba ng orange loan?
1: Tagbanching kurun, mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidantial GP, DTX 500 og MyTC ra jud.
0: Correct
1: DTX though. 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
0: Hosto doc.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pagkakit ulit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa dyan gainom o DTX 500 o MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ah.
1: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Mataya ang imong utok.
0: Brain.
1: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Monimay tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke o uban pa kung kulang o antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
0: Unya magka-fatty liver ganit ka, Dok? Cirrhosis of the liver. Oo. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma o kining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki o dilik makaanak.
1: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
1: Ako usab si Dr. Miloy Magaingon. Mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simala lang na wala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Matod pang boys perlihat Daisy Gopo. Happy Mother's Day sa akong mama nga guapa Evangeline Kirus Perlia. Thank you Daisy Gopo. Oh, salamat sa nimo boys perlihat.

Matod pa sa akong classmate nga si Bayporeng Himarino, happy, happy, happy Mother's Day to all mothers nga dunay anak or mga anak gikan ni PSG Poring Saison Himarino from Balamban with love. Okay. Happy Mother's Day gikan ni Bayporeng Himarino diya sa Balamban. Ito ba sa GR Bastatas Malirong, good morning DJ Guapo, shout out ko sa akong Uyuan Manoy Jiri Malirong, upo shout out sa ko sa akong apuhan Nanay Alicia Malirong na Minaw from diha sa Barangay Uno. Salamat sa pagbasa, salamat sa nimo GR Bastatas Malirong.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liambo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isang lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isang lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
4: Namiaoy!

0: espesyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beco 2.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to sinulog.

Maing pagpaminaw sa dyan ni Dodo Flores, Orlando Flores das Barangay 2, morning na daw. Ingon mo sa ni Paddy Buntoyan dia sa Sunok, San Jose, Katmon, Cebu, morning na pala. Dr. Belen Calvo, good morning dia. Mami Belen, musta naman ka? Ay, ang pamangkin ako na minausap. Salamat dia Iris Molihon dia Jamante dia sa Makas. Sigaw Kunsihal Joy Valdez Peñosa, good morning dia. Gaw si Bilya Rosa Duran. Ay, Manang Bile, musta naman ka Manang Bile? Ay, musta naman itong love life Manang Bile? Ay, Engineer Janine Roldan, good morning da Inday. Salamat sa pagpaminaw. Ingon mo sab si Lulito Undoy, salamat sa pagpaminaw.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko ko, di ba matay ko sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umala ko pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: DJ Patulugin.
7: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, ngalan mo na akong kumpare nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, ngalan man ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
8: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi. Nga hugot man kaayo, napay karhunis. Nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag duty karun.
7: Sus, kanara dahil mong problema. Adto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
8: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
7: Oh, asa mga pre Junmar?
8: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
7: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Og ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa Buntag hangtod sa Alas City sa gabii sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring

0: Ipinag-iya o grimala ni Elizar Novicio o Imam Grace Bacalso.
1: Kuya, niinom na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar o acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kaya ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Okay, it's bogey time. Oy, good morning di sa kong agaw konsihal dia sa Barangay 5, si Konsihal Eugene Arrigo. Good morning di konsihal, ug inyo man si Day Ima Arrigo Castro og si Manangeli, mayong pagpaminaw ninyo dia. Og inyo man si Konsihal Pre-pre do Rilan dia sa Barangay 4. Basta bullroom na gani, makahinom dong dayon ko ani akong pre-pre do Rilan. Grispol kaning mo sayang bullroom.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Alam, liat yung nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakira. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakira. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gatan insurance services, mabahibong magkunta nga pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kinidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: V-tron. Subok na.
4: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-tron nga therapy.

0: yun, ginapainam na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato na kainam siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi iya, dayon, dili sad kay mukaon. Akong gito laya na inyong Bitron Syrup, dayon. Karun yan, uyon naman, kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
1: Bitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para niya.

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: The classic
1: CTV Radio.
2: 98.1 FM. The greatest hits of all time.
3: Okay, gikan ni May Kanya Espinosa. Hello, Joe Guapo, pa Joe Guapo. Greet ko Happy Mother's Day sa akong nanay Henrit nga naminaw karon og sa tanang mama. Pwede request matud mo para kang nanay, pa Joe. Salamat, pa Joe. Okay, salamat sa pagpaminaw niyo dia. May gusto mang mama ni mo. Si Cairo, sulitaw na. Og shout out dia sa kuan. Tugas kalanga ha. Naron sila dia si Mother Kuneng yung tambong og 40 days ni kuan ito bana ni Ismeng. Oh, shout out ni Rochelle.

bitter siyang panito. Ako lang paninguhaon. Pero di madaaday lang sa... Pero suwain lang ako. Salamat kayo sa pag-invitabias. Tugas! Rochelle Buterguarin.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Kasadap yan, manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-650. O gaalang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naanaw sam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
7: 2022 nagpa laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So ang ako na lang limintin katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus napita dito sa result nga ingbaba siya ang kanan akong blood chemistry. Ako si Joe Irenio, ako nagtrabaho din sa NGO Magsaysay, Davao del Sur.
8: DJ Patulugin mo. Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kupari nga gwardya, mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
9: Maulagi pre, giyon sa kahan ni pagkatahi, nahugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
8: Sus, kanara na yung problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa area sa Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
9: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
8: Oh, asa man ka pre Junmar?
9: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
8: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglik on, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag, hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
10: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

na ginibaybutang sa Imendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966

0: 0994-222-4. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma, og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isang lichon medog lichon belly og yam. Tatailo isang lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatailo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gratay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulad? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
6: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: the classics.
1: ET Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: Na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa Tanan Tambal.
0: Mm-hmm.
1: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
0: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa Tanan, nga mapalit gid sa Bitron tablet.
2: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o side tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktibo dyan ang side tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
2: Basta bukol-bukol, iside tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na...

0: supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: DTX 500 na!
2: Ang DTX 500
3: adunay powerful extracts
2: nga phytochemicals
3: ug antioxidants
2: nga gigan sa palaya
3: ug desugared sugar cane
2: mga organic compounds
3: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500 sa mga
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Tangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nagkinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Imayong hapon kanatong tanan ug sa tanan mga sukintipinaw dinhi sa ato ang programa ang buhing paglaom. Once again, makig-uban usab ako kaninyo kini si Pastor Dudong Luyaw. Sa dugayng panahon wala na ko maka-onboard sa ato ang programa tungod kay adunay mga kakulian, no? Dunay mga conflict sa ato ang mga schedules, that is why I was not able to onboard on this program sa ato ang buhing paglaom. But anyway, before anything else, I would like to extend our greetings sa ato ang tanang mga sukintig paminaw sa dugang panahon nga wala na nako mag-greet, no? Ito ang mga sukintig paminaw sa nakalainlaing dapit dinhi sa lungsod sa Tuburan sa 54 ka mga kabarangayan. Kung ipaabot akong mga greetings karon diya sa tanang mga barangay officials, labi na sa itong mga barangay captains, ato ang mga barangay councilors, mga BHWs, mga barangay tanod, o ato ang mga constituents, no, sa nagkalain-lain ng mga kabarangayan. Usbon ako, mayong hapon o maayong pagpaminaw sa tagsa-dagsa ninyo kapanimalay, no? Uban siguro kaninyo anaa sa pagpahulay tungod kay karong orasa mauman ang siesta time, maoy ting pahulay nato, no? Humang paniugto unya mutagpilaw sa makadiot unang mabalik sa atong tagsa-dagsa ka mga buluhaton. So akong gipaabot sabang ato ang mga greetings labi na sa ato ang uban nga mga suking tigpaminaw diha sa laing kalungsuran, labi na sa kasilinganan nga lungsod dinhi sa lungsod sa Tuburan, diha sa lungsod sa Tabuylan. Mayong hapon o mayong pagpaminaw sa tanang mga Tabuylanon sa karon, no? O sa ato ang mga suking tigpaminaw diha po sa lungsod sa Asturias, diha sa lungsod sa Balangban, lungsod sa San Remeo, lungsod sa Daan Bantayan, Medellin, o diha sa siyudad sa Bugo. O bisan pa man sa nagsunod ka nato sa atong live streaming karon, mayong hapon o mayong pagtanaw ninyo, pagpaminaw sa ato ang programa karon. Unya, but na kong ipaabot usab atong mga greetings sa tanan atong mga suking tipaminaw diha sa Barangay Buluang, si Pastor Nini Briguli, si Agapeto Malazarte, Nini, Nena Main Miapi, Rosalie Briguli, Jay Daligdig, Maricel Briguli, Carlito Daligdig, Alan Briguli, Pedro Aridedon, ug si Ma'am Aileen Aridedon, Pepito Malazarte, Jason Briguli, ug si Gani Montecalvo Jr. Unya diha pud sa Barangay Monte Alegre, no? Labi na gyud diha sa tuang mga kaila, tuang mga kaubanan diha, no, ni Pastor Ryan Sariego, uban siyang pinalanggang asawa, si Ma'am Ilen Sariego, unya ni Pastor Eliazar, no, Elimino, uban sa tong tanang mga suking paminaw diha, no. Diha pod sa Barangay Uno, atong gipaabotong greetings diha ni Dudong Ili Cabanao ug sa Tatski Vulcanizing. Diha sa Barangay Buluang, I mean sa Barangay Sitio Macabon, Barangay Monte Alegre, nila ni Alan Nunez, Meloni Nunez, Jerry, ni Dindo, ni Janjan, ni Honey, ni James, ni Dondon, og ni Joven, og Rita. O bisan pa man diha sa Barangay Bakyawan, si Roylan Bueno, unya diha pod sa Barangay Putat, Sitio Timbakol, si Nuli Munisit, unya diha pod sa Matnog Putat, ni Merlinda Arcelias, no? Diha sa Barangay Carmelo, nila ni Christy, unya Barangay Utsopod, nila ni Rina o ni Rexenor. Unya diha sa Barangay Mangga ato ang suking tigpaminaw po diha ang pinalangga natong kapitan si Cap Joseph uban siyang bana no o siyang tibuok banay siyang pamilya no labi na po ni Brother Ike, Pastor Ike o ni Sister Rose Ann diha sa Barangay Mangga. Unya diha po sa Barangay Santo Niño ito ang mga maabtik na mga barangay officialis diha uban sa mga barangay tanod o mga BHWs no o sa tanang nagsunod nato karon labi na diha sa lain ng mga probinsya labi na diha sa probinsya sa Negros Occidental nila ni Melona diha sa Kabagtasan unya ni John De La Torre o labaw sa tanan ni Darwin Pakulaba usa ka konsehal diha sa Ayungon no so mayong hapon konsehal Darwin unya ato pong gipaabot ang atong mga greetings diha sa Bohol labi na gyud sa Balilihan Bohol no sa tuang mga suking tigpaminaw diha sa tuang mga leaders nila ni Pastora Lingling Ibarra uban siyang bana ni Brad Ading unya Pastora Melba Laya uban siyang bana pod si Brad Victor unya nila ni Pastora Maria ug si Brad Emil ug sa tanan natong mga kabatanunan diha no pinangluhan nila ni Sheila May ug sa uban pa no mayong hapon mayong pagpaminaw natong tanan no niya diha sa Barangay Himama nila ni Nora Kapuyan unya ato pong ipaabot atong greetings dito sa US no labi na ni Sister Eva Santos Ili no salamat kayo sa makanunayong suporta o sa makanunayong pagsunod ni ating programa bisan tuod lain ang ato ang panahon buntag dire gabi ideya sa inyo but anyway you always find time no to be with us no kung wala yung mga conflict sa mga schedules no diha pod sa Middle East no si Olympia Cabillanis sa Kuwait na diha sa Hong Kong si Edith Elimino diha sa Australia ni Jane o ni Brad Alfred o nila ni Sister Anna Luciniara o bisan pa man diha sa Germany nila ni Auntie Lilith ni Abby Bandolon o niya dito sa US po nila ni Tito Abel ni Auntie Ida o sa Luciniara family o sa ato ang mga seamen po na mga kaigsuunan na to sila si Dudong Malirong Jess Tahanlangit Joshua Ibarra maayong pagpaminaw o maayong hapon kanatong tanan no. And to all our mothers, no. Before I forget, I would like to greet all our mothers, no. Kay we are celebrating the Mother's Day today. To all the mothers out there, we would like to extend our heartfelt greetings diha sa tanang mga mama. Happy Mother's Day to everyone, no. So salamat kaayo nining daino sa mga kagayunan nga maka-celebrate ta sa mga mothers o sa ato ang mga mama. Niya ako pong gipaabot ang ato ang mga greetings diyan ni Borge Parilla no sa Barangay Dos mayong hapon Pastor Dudong naminaw ko nimo karon blessed Sunday thanks sa pagbasa no sa mga Parilla family diyan sa Barangay Dos maayong pagpaminaw mayong hapon unya diyan sa Barangay 5 pod atong gipaabot ang atong mga greetings sa mga Maxilong family nila ni Auntie Ann Auntie Silda no nila ni Bibi o ni Daday po no? Diha sa Barangay 5 nila ni Jay, ni Alay ni Jover, Konsehal Charlene o sa tanan ng mga taga Barangay 5 usbon ako, kinasingkasing namong gipabot ang pangatahuran mayong hapon o mayong pagpaminaw o Happy Mother's Day sa tanang mga mama
2: iming hapon sa tanan o sa kamainiton ng kahaponon maayong adlaw sa tanan labi na sa mga ginikanan nga naa sa tagatag sa Kapanimalay Happy Mother's Day sa dipami mo adto pagisgot sa pulong sa Dios tuuti sa akong mapasupot sa ako ang greetings sa tanan ng mga listener nga naadiya sa Badya Olibo sila Romulo Mahusay niya po sa may magsaysay tabunok naa sila si Nicasio Mahinay si Charmaine si Robin naa si Tuper si Rachel, si Jerome, ilang mga pro-repeas pa Arturo, Malitaw ng Rose Ramos. May hapon sa tanan. Unya sa ato akong mga listener diha sa poblasyon Tabuilan, na sa mga ilustrosimo, sa uban po niyang pamilya. Iya po sa may Kimbakol na po diya si Nolito Monicet nga kanunay nagapaminaw kanato. Unya sa ato ang mga listener po diya sa may sitio taga sa Barangay Uno na diya si Pernings, Leslia, Angel, Nitan, Ila o si Nanay. Sa Dan Lungsod na po si Rodrigo, Sister Waning, Brad Eric, Sister Edna. Unya may pagpaminaw po diya sa atong listener sa Barangay Tuninhaw, Les ng Alwina, Sister Edita, o nangyayin sa barin. Sa tanan, yung mga suki na mo, may hapon. O niya, may hapon to guys, sa itong suki niya, sa barangay Carmelo, sa Iligan, sa Lando, Sister Edilin, Dimitargis, o nang Bilipin. Sa tanan, yung mga suki na to, o niya, may hapon to guys, diha ni Naiminda Martin Kilia, tapat ilahang birds. Nga naminaw po kinato karon labi na si Bulls halanog kayang radyo mo na si Naiminda maminaw yun siya kanunay sa buhay paglaon sa tanan may hapon niya nilang ta magbabad sa init kay puti inita madehydrate niya ta inom lang dagang tubig aron healthy ta
1: sinuda no. So tip of or advice sa tanan natong mga kahigalaan diya sa gawas nga di lang ta mo kalabi o buwan sa init, no? Kay daghan ng mga daot doon, mga taki, no? Itong usang buwan, dito ko sa syudad niya, nagparking ko sa sakinan, kay magpa-align ko, no? Computer alignment. Di hagi naglakas kasada, nga ni-collapse lang kalit. No? Mm. Gitabang dahil nila. And I think nga, gi-ataki to, no? Heat stroke, no? So, likay lang ta, no? Unya, drink a lot of liquids, no? To be able or nga maka, sorry, makalikay ta sa dehydration, no? Aron mahydrated ang atong lawas, no?
2: Yes.
1: So, balikon ako, we are celebrating sa Mother's Day karundong, no? And then we will talk about Mother's Day. And most of the time, ang atong paghihisgutan is about the mothers. Mother's Day man, no? Atong hisgutan, kasagaran ang atong mahisgutan, ang responsibilidad, ang mga duties sa usa ka inahan ngadto sa iyahang bana o sa iyahang mga anak. But today, atong i-reverse dong ang ato ang hisgutan ron, mao ang duties mga kabataan ngadto sa ilang mga ginikanan, no? Unsa may mga biblical mandate diha para sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. And as we look at the Bible, looking back at the Ten Commandments, no? Nahimutang diha sa napulo kasugo, usa ni ini, mao ang sugo nga dos mga kabataan, no? Exodus chapter 20 verse 12, no? Mao ni siya usas mga sugo nga nahilakip, no? Naapil sa napulo kasugo. Unsa may gisulti diha sa Exodus chapter 20 verse 12, no? Palihog ko kung basa dong, no? Okay. Exodus chapter 20 verse 12.
2: Ito lang masawang sa Bisaya. Sa tanan yung mga suki na ito nga doon ay Biblia, pwede nyo ablihan sa Exodus chapter 20 verse 12. Nagingon diri, tahura ang inyong amahan o ginahan. Aron mo taas ang inyong kinabuhi, di sa yuta ang gihatag kaninyo sa Ginoo ng inyong Diyos.
1: No? So, usa ka mando o usa ka sugo sa Ginoo, no? Usa ka balaod sa Dios nga iyang gihimo, mao na nga nagsugo siya sa mga kabataan sa pagtahod sa ilahang mga amahan ug inahan, no? To honor their fathers and their mothers. And then this is a commandment with a promise, no? Unsa may saad diha sa Exodus dong nga duna silay makabaton sila taas ng kinabuhi, no? So, this is a blessing to those children who knows how to honor their fathers and mothers.

0: confirm ni San Pablo mahitangod ni ining balaod nga gihatag sa Dios dito sa mga Israelita, yes. No? It is the first commandment nga dunay kauban nga saad, no? So, according to Apostle Paul in Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, verses 1 to 3, pala kong basa dong, no? Kay mao man siya pag-confirm ni San Pablo sa balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa Book of Exodus, no? So, unsay giingon ni San Pablo dong diha sa Episo kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa 3.
1: Okay, nag-ingon diri, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad aron nga aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan.
0: No? So munang niingon ko kaganiha dong nga mao ni siya ang sugo nga adunay kauban nga saad, no? Ang sugo mao ang pagtahod,
1: yes,
0: pagtuman sa atong mga ginikanan, kay ingon pa mao ni sakto, no? This for this is right, no? Unya ingon didto duna siya'y promised blessing, no? Unsa may mga promised blessings dong? Kung ang usa ka bata, usa ka anak mutahod sa iyang ginikanan, duna siya'y madawat nga panalangin, no? Ug unsa man nga panalangin nga gihisgutan diha sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 3 dong, no?
1: Indot ni siya nga panalangin. Nga ingon diri aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan.
0: So doon na siya saad, no? Aron ka mabulahan, no? Sa English na nga version dong, that you may go well, no? That it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth, no? So ang mas makabaton day tag nindot nga kinabuhi dong, no? Og taas nga kinabuhi, no? So this is a very important commandment that needs to be obeyed, no? Kinahanglan siya natong tumanon dong, no?
1: Yes.
0: Kay dili lang ni siya sugo kun dili naa ni siya kauban, no, nga panalangin,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: It is a commandment that promises a blessing, no? So atong mga anak diha, no, kitang tanandong mga anak mo, tabi sa nag-edad na tagsay sinta na ang kita, anak mang kita, no? So nagpahinumdum ni nato kining maong sugo ba, no, nga kinahanglan di ay nga tahuro nato ang atong mga ginikanan, no?
1: Yes.
0: Tungod kay mao kini insakto, no, for this is right according to the word of God, no? So sa akong obserbasyon karon dong, no, sa ato ang henerasyon karon in this present generation, no, unsa na gayon ingan henerasyon ron dong?
1: Generation Z na siguro.
0: Z, no, or unsa man nga generation, no, as what I have observed, no, sa ato ang present generation karon, murag kining pagtaho dong, kining pagrespeto, pagtahod, pagtuman sa ato ang mga ginikanan, murag sa hinay-hinay nawala, no? Sa hinay-hinay nawala, no?
1: Yes.
0: Nga unta kini mao nga sugo wala man ni matapos dito lang sa Old Testament. Gani gi-reaffirm ni San Pablo diri sa New Testament, no?
1: Yes.
0: That even in our present days, no, kinahanglan dai sa mga kabataan nga mo tahod gihapon sa ilang mga ginikanan, no? Og ang model na to dong, if we try to look at some biblical characters, no, Bible characters nga mao himuon atong model ba sa pagtahod, no, ang nakita nako nga pinaka perfecto nga model in terms of honoring their parents mao si Ginoong Hesukristo mismo, no? Because he showed himself as an obedient child to his earthly mother nga mao si Mary, no?
1: Yes.
0: So we would like to look at the life of Jesus, no, though he was a Messiah, though he was the Son of God,
1: yes,
0: but he went down on earth, no, nagpakatao magud siya dong, no, in order to reach out the human race, no, in order to save the human race, no, that is why doon na siya gitawag earthly mother, no, so klaro ho na

0: Because according to the Bible, gihukas niya ang iyang pagka-Diyos o gisulob niya ang pagkatao, no? So he became a human person, no? So naa siya gigikanan.
1: Yes.
0: Ang iyang gigikanan mao si Maria, no? Pero kung ato pong tan-aon, wa siya gitawag og human father, no? Si Joseph nagpakaamahan rato siya.
1: Yes.
0: But he was not the biological father of Jesus, because yes, Jesus has no father, no? Kay gi kunsad siya, gilalang siya sa Espiritu Santo, no? Gilalang siya sa Espiritu Santo diha sa taguangka ni Maria, no? In other words, there was no sexual relationship na nahimugso si Jesus nga walay nakahilabot ni Maria,
1: yes,
0: no? Muna nga naa siya'y earthly mother nga mao si Mary, unya nahimugso gyud siya dong, no? Unya si Jesus niagi gyud siya sa pagkabata, no? Pareha sa pud nato, no? Niagi siya sa pagkabata, ng mga stages sa iyang pagkabata hangtod nag-edad siya 30 dong, no? Kay si Jesucristo nagsugod sa iyang pagministeryo diri sa kalibutan at the age of 30, no?
1: Yes.
0: So therefore, Jesus was with Mary, her earthly mother, for 30 years, no? For 30 years, nakiguban si Jesucristo sa iyang earthly mother nga mao si Mary, no? So nganong ato ning i-explain, because I want us all to understand that Mary is the only human mother of Jesus, no? Unsa nang earthly
1: tawhanon
0: nga inahan ni Jesus, no? Walay inahan si Jesus sa iyang pagkaginoo, but doon na siya inahan sa iyang pagkatao, o kana mao si Maria,
1: yes,
0: no? So looking at the family of Jesus, no, because sa ako nang giingon dong si Ginoong Jesucristo man maoy atong modelo in terms of honoring,
1: yes,
0: his parents, no, especially sa iyahang inahan, no? So atong tan-aon ron ang kinabuhi ni Jesus dong, no? Aliw kong basa dong din his John chapter 19 verses 25 to 27, no? Kay anhita diri manukad sa sitwasyon ni Jesucristo sa dihang gilansang na siya sa cross, nagbitay na siya sa cross. Unsa iyang gibati ngadto sa iyang inahan? Unsa iyang gibuhat ngadto sa iyang inahan, no?
1: Juan
0: kapitulo 19 25 ngadto sa 27, okay, no?
1: Juan kapitulo 19 25 ngadto sa
0: 20 city.
1: Ningon diri, doon sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan, o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalene. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan nga iyang himahal, nga nagbarog dito, ningon siya sa iyang inahan, babay siya ang imong anak. Kunya, ningon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. So kadniya ito, gidala sa tinunan si Maria, aron dito ng puyo sa iyang balay.
0: So let me just give a little background, no, sa istorya nga itong gibasa karon. Nahitabo ni siya dong sa dihang si Kristo gilansang na sa cross, no?
1: Yes.
0: Nagbitay na siya sa cross. Unya, daghan na siya mga samad, daghan na siya mga bunog, daghan na siya mga dugo nga giula sa iyang lawas, no? Nagbitay siya sa cross ug himatyo na siya, no? Mao man ang panahon nga hapit na miabot ang iyang kamatayon dong,
1: yes,
0: no? Sa himatyo na siya, diha pod sa tungod niya si Maria, ang igsuon ni Maria, ug ang iyahang tinun-an nga suod niya, no? Si John, no? Og iyahang gibilin, no? Ang iyang inahan nga si Maria ngadto sa pag-atiman sa iyahang tinun-an nga mao si Juan, no? Iyang gibilin, no? In other words, si Jesus doon na siya'y gugma o care, no? Doon na siya'y gitawag og love and care, concern sa iyang mama, even to the point of his even to the point of death, no? Even in his last breath, wala mawala ang iyang concern o love ngadto sa iyang mama, no? Walay kasakit nga nagbabag ni ini, walay kalisdanan nga nagbabag ni ini

0: Jesus continued to show honor and respect to her mother Mary, no?
1: Yes.
0: So mo na siya dong nga looking at the life of Jesus, no? Usa siya ka modelo sa gitawag nato nga usa ka anak nga dunay pagtahod, gugma o pag kanang concern sa binisya kanang kahingawa sa iyang inahan nga sa iyahan ang na discern nga mahapit na siya mamatay.
1: Yes.
0: Iyahang gi-entrust, no? Ang iyahang inahan ngadto sa iyahang kasaligan nga tinun-an nga mao si Juan, no?
1: Yes.
0: He entrusted her mother or her earthly mother Mary to the one who is close to him, no? One of the disciples who is close to him, iyang gibilin dong.
1: Yes.
0: Ug iyahang gi introduce ngadto sa iyahang tinun-an, no? So kini ang pagtaho dong sa atong ginikanan, no? Importante kaayo ni, no? Kay ngano man usa ni siya kasugo, no? Unya sa dihang ato ni siyang tumanon tungod kay sugo ni si Ginoo, do na po tay mapaabot nga panalangin, no? Eg o atong tanawon ang kinabuhi ni Jesus dong giunsa man niya pagpakita niyang pagtahod sa iyahang inahan, no? Palihog kong basa dong, no? Sa Luke chapter 2 verse 51, no? Kay muna siya atong tanawon ron ba, how can we show our respect, how can we show that we honor our parents, especially our mother, no? Atong tanawon si Ginoo Jesucristo kay siya atong modelo sa usa ka bata nga nagtahod gayod sa iyang mga ginikanan, no?
1: Luke chapter 2 verse 51, ingon ni Remy, pauli si Jesus sa Nazaret uban kanila o nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitibigan siyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing o mitubo si Jesus sa lawas o kinaadman o gikahimutan siya sa Dios o sa mga tao.
0: So ang keyword diri dong kining giingon nga nagmasinugtanon, no? Sa English pa ingon diha obedient, no?
1: Yes.
0: So ingon dito unya siya milugsong uban kanila. Ang kanila diri dong it refers to Mary and Joseph, no? Though niingon ko nga walay amahan si Jesus, apan si Jose maoy nagpakaamahan, no?
1: Yes.
0: Ni Jesus. Kaya nga naman sa nisayod na ni Jesus, gisayura naman ni Jose si Maria, no? Pero dili unta mo dayon si Jose tungod kay nakaibaw siya nga na mabdo si Maria, no? So gibisitahan siya sa Espiritu Santo o sa dihang nakaibaw siya sa kamatuuran. So sa ako nag-iingon iyahang nagpakaamahan siya ni Jesus, no? Siya mo ay giilang nga amahan ni Jesus, earthly father, though dili siya mo ay naglala kay ang Espiritu Santo man, pero si Jose gyud mo ay giila ni Jesucristo nga earthly father sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan. So ang gi-refer diri sa giingon nga milugsong uban kanila, ang kanila diri si Jose ug si Mary ang ginikanan ni Jesus ug miadto sa Nazaret.
1: Yes.
0: Ug siya nagmasinugtanon kanila. Sa English pa, then he returned to Nazareth with them, with his parents and was obedient to them. No, ang keyword diri dong kining obedient,
1: yes,
0: no. Kaning nagmasinugtanon,
1: yes,
0: no. Ato ding makita na si Jesucristo sa dihang naapasyas poder si ang mga ginikanan, no, ni Jose ug ni Maria. He was obedient to his parents,
1: yes,
0: no. Kini daing pagkamatinumano nato sa tong ginikanan, it is one way of showing our respect and honor, no, sa ato ang mga ginikanan. Nagpakita ni nga nitahod ta nila,
1: yes,
0: pinaagis atong pagkamasinugtanon or being obedient to our parents, no? So muna nga kung atong tanawon diri dong tungod sa gibuhat ni Ginoo Jesucristo nga nagmasinugtanon siya ngadto sa iyang mga ginikanan, naingon diri ang pulong sa Ginoo sa Luke chapter 2 verse 51, og kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing, no? So in other words, everything that Jesus did, no, while he was with her, with his parents, gitipigan ni Jesu Christ. Ani Maria biha sa iyahang kasing-kasing. No? So we would like to challenge, no, especially sa tuang mga kaanakan karon, no, kita mga anak man kita, unya kinahanglan di ay nga ang pagpakita sa atuang mga ginikanan nga nitahod kanila mauday ang pagka masinugtanon.
1: Mm, yes.
0: Being obedient shows that we honor them, that we respect them, and that we love them, no?
1: Mm.
0: So pagka matin nga naman tungod kay kung atong ipakita nga nagmasinugtanon ta, that we are obedient to them, kinidaidong makahatag og kalipay sa ilang kasing-kasing.
1: Yes.
0: Muna gibati ni Maria, because Jesus was obedient, then ingon diha, he keep, no, she keep, no, she stored all these things in her heart, no, gitipigan niya sa iyahang kasing-kasing.
1: Yes.
0: In other words, Mary was a joyful mother because Jesus is an obedient child, no. Malipayon si Maria tungod kay Jesus matinumanon nga bata, no. So muna ang challenge ro na to sa mga ginikanan, no, og mga anak kung naminaw man mo ron, ipakita ang inyong pagtahod sa inyong mga ginikanan, labi na sa inyong mga inahan, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon. No?
1: Yes.
0: If you want your mother to live happily, no, if you want your mother to be joyful, you need to be obedient to your parents. Like Jesus, no? Sama ni Ginoo Kristo, nagmasinugtanon siya, no? Mauna nga, we would like to encourage, challenge all the children or tanan nga mga anak karon,
1: yes,
0: nga naminaw na to, no? So, mauna siya dong, no? Basig na kay mga ikaduga nga mga encouragement sa tuang mga kabatan-unan dong, labi na nga nag-celebrate ta sa Mother's Day karon, no?
1: Okay. So sa tanan ng mga ginikanan, ang mga anak, sama sa gisulti ni Pastor Dodong, usa sa mga makapalipay sa inahan ka na yung musunod. Kay, di magod musunod ang anak, murag maghuot ang dughan sa ginikanan. Kay, example lang, gamay pa muna kong bata. O di mo tuman, murag ito maglagot. So, mga anak, ay gud niyo paabot ang maghuot ang dughan sa ginikanan. Labi na kung di mo mutuman, kay murag makapadismaya maguna nila. Unya samot na la unsay nga ning gawas sa pagadismaya, makapa kuani consumption nila. Especially sa mga lalaki, kana ba yung anak nga lalaki nga sige gawas sa balay nga dugay muli. So, ang ginikanan na, di yung katong muna ko na kung sa'yo na initapos gawas ba. So, muna nga, importante kayo ang pagka masinugtanon, obedient. Kay walay ginikanan nga masuko kung obedient ang anak.
0: Tinuod, no?
1: Kasagaran yung ginikanan masuko kung ang anak masinupakon sa ginikanan. O niya, kasagaran po ng mga panghitabo nga dili maayo sa adtor po sa mga bata o mga anak nga dili masunuron, masinugtanon sa ilang ginikanan. So,

0: buhat ni Jesus. So siguro usa to sa mga butang gikalipay ni Maria sa iyang inahan sa gibuhat siyang anak. So ginikanan o mga anak, buhaton na to ang inyong ginikanan, dili lang puno sa kagulanan, kagugtas, kundi dili atong buhaton nga adun na sila kalipay. Dili lang karong adlaw ng Mother's Day, kundi dili sa tibuok nilang kinabuhi o sa tibuok niyong kinabuhi, inyong iparamdam nga kamo naghatag o importansya nga to kanila.
1: Tinod, no? Muna nga, Proverbs chapter 1 verse 8 dong, nagaingon dito, listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. No?
0: Mm.
1: So, muna siya giingon, no, nga challenge na to sa mga anak ba, no? Nga ingon dito, my son, no? Listen my son to your father's instruction.

0: instruction, no? So kinahanglan dai maminaw ta whatever instructions, whatever direction, whatever teachings nga gihatag sa mga ginikanan. No, specify gyud dito nga do not forsake your mother's teachings, no? So being obedient to whatever our parents, no, wants us to do is bringing joy, no, ngadto sa ilang mga kinabuhi, no. Ug mao ni nahitabo ni Maria because we can see nga si Ginoong Jesucristo, he is obedient to his parents.
1: Yes.
0: And that is why Mary as a mother was also joyful, no. He stored all these things into her heart, no. And gani ingon dito ang pulong sa Ginoo dong nahimo si Ginoong Jesucristo nga panalangin, no. Ngadto sa Ginoo, no. O ingon dito ang ugnadto pod sa mga katawhan, no. So muna siya nga the first thing that we must do in order to show that we honor our parents, especially our mothers, is to be obedient, no, to them, no.
1: Yes.
0: Being obedient is a sign that you are honoring your parents, no. So kung si Ginoo Jesucristo, no, ni honor mangani siya sa iyahang yutan-on nga ginikanan o inahan, no. Jesus, remember, Jesus was the Messiah. He was the Son of God. But yet, he submitted to the authority of his earthly parents.
1: Yes.
0: No? Muna nga, kita pakaha.
1: No? Yes.
0: Nga di tamutuman nga si Jesus gani, nga anak sa Dios o Messiah siya, ipakita niya ba nga, this is how we should treat our parents. This is how we should show our respect and love to our parents by being obedient, no? Muna nga doon nag-isugo dong, no? Nga children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? Diba? Obey your children, no? So ang obedience o ang pagtaho dong, no? Kay ang commandment ingon man dito, honor your father and
1: mother. Yes.
0: So how can we show that we honor our father and mother? By being obedient to our parents. Munang sa Ephesians chapter 6 verse 1, ingon dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? This is in accordance to the commandments of God. This is right. Munang ipakita po ni Jesus, samtang din siya sa kalibutan, he showed everyone that this is the right kind of attitude that we can show that we honor our parents by being obedient, no, sa pagkamatinumanon. So mao ni siya ang atoang challenge, no, diha sa mga kabatan-onan karon nga naas gawas na minaw nato. No, bisan pa man nato ang mga tiguwang nata, no, kung buhi pa man ang atoang mga ginikanan. Ako, I am already 61 years old, no. Karong tuiga, murag mag-62 sa ako.
1: Yes.
0: And I was blessed nga kung mama buhi pa, no? My mother is still alive. Then I can show that I will always honor her.
1: Yes.
0: By being obedient. No, bisag senior na ko niya, siya po senior. Pero di man ko ni mawa, sugo man
1: yes.
0: Si Ginoo, no?
1: Ginoo yan.
0: Sugo man eh. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. No?
1: Yes.
0: So, muna siya, higala igsuon, labi na sa tuang mga suking tigpaminaw diha, no? Mother's Day maron, no? Atong pamlandungan ba? Nga, kining atong mga mama mauni grabing sakripisyo dong?
1: Yes.
0: Sa diha pata sulod sa atuang, sa tiyan, sa atong ginikana, sa atong inahan, hangtod na himugso ta, hangtod na nagko ta, look back, no? Because it's time to pay back, no?
1: Yes.
0: Muna siya, no? Atong ningisgutan ron dong. No, ikaduha, kay ang una, being obedient man, no? Atong mapakita, nga nitahod ta niya, pinaagi sa atong pagkamasinugtanon.
1: Yes.
0: Ikaduha, no? Happy tara ba itong oras? We can show that we honor our parents through provision. Kining pag-provide sa ilahang panginahanglan, no? Looking back sa atong gibasa kaganiha dong, the very reason why Jesus entrusted her mother Mary to one of his disciples nga close niya because nakita ni Jesus ang panginahanglan sa inahan,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: And because he is going to die, no? mamatay man gyud si Jesus sa itong panahon na iyahang gibilin ang inginahan nga tuloy dyan aron maoy magtagbo po sa panginahanglan sa iyang ginikanan. No?
1: Yes.
0: Siguro ato nga moment dong na siya'y emotional need kay namatay iyang anak. No? Na siya'y physical need. Na siya'y yes. financial need.
1: Yes.
0: No? Pero atong makita si Jesus nga bisan pa man siyang kamatayon, wala niya ihunong ang iyahang care, concern siyang ginikanan nga matagbo gihapon ang panginahanglan by entrusting her his mother Mary to the one he loved, no? Nga disciple nga mo si John, no?
1: Yes.
0: So Jesus was ensuring that Mary's physical and emotional needs are met, no? Munang iyahang gihatag, giintrigar ang iyang mama ngadto ni John nga usa niya kasuod nga
1: disciple.
0: Tinunan disciple. So ang usa dei responsibilidad nato dong kitang mga anak ba is to provide the needs of our yes. parents, no? Naamon ko yung mga misconception dong moingon nga dili unsa ni dili responsibilidad sa mga anak ang pagbuhi silang ginikanan.
1: Yes.
0: Pero responsibilidad kuno sa ginikanan ang pagbuhi sa ilang mga anak, no? So atong ni siyang klaruhon dong doon na tayong mga biblical views na atong tanawon doon. Unsa may gisultis Biblia,
1: yes.
0: ni?
1: Yes.
0: Unsa may gisultis Biblia? Tinuod ba ni? No? So if you try to look at 1 Timothy chapter 5 verse 8 dong, no? Please read 1 Timothy chapter 5 verse 8, no? Kaya aron maklaro na to ba? Okay. Tinuod responsibilidad sa mga ginikanan ang pagbuhi silang anak, pero tanaw na to unsa may gisulti po sa Biblia mahitungod, no? Kaya naa mo gigitaw og payback dong, no?
1: Okay. Unang Timoteo chapter 5 verse 8. So sa tanan ng mga suki na to, kung na yung Biblia, pwede mo maablihan ninyo. Ngayon diri, ang dili magatiman sa iyong mga pariente, labi na sa mga sakop sa iyong kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyong pagtuo o mas daotan pa kaysa dili magtotoo.
0: No?
1: Grabe kayo.
0: So if you claim to be a Christian but you do not provide the needs of the members of your family, you are worse than an unbeliever. Mas daotan pa ka sa dili magtotoo.
1: Yes.
0: No? So muna siya ba nga do not use this as a justification. Usahay man gud ang mga anak ba tungod siguro sa di lang yun sila gusto nga mo sila ginikanan, mo justify sila nga adili man na responsibilidad sa anak nga mubuhi sa ginikanan, no? But try to look at what the Bible says, no? That we have a responsibility. Gani, mas klaro diri dong sa 1 Timothy chapter 5 verse 4, no? Palihog kong basa dong sa 1 Timothy chapter 5 verse 4 kay gi-specify gyud ni.
1: Verse 4. No? Oh. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan mga katun una sila sa pagtuman silang Diyos nung katungdanan, ngadto silang kagalingong banay. Sa ingon, makabalo sila sa ilang mga ginikanan kay dili kini ikahimutan sa Diyos. Mas klaro.
0: No?
1: Specific.
0: Panawara? So, nga-iskot ni Dere, nga usa ka byuda.

0: pag-provide sa panginahanglan sa tuang mga ginikanan, this is a godly responsibility. Diyos nun nga katungdanan or obligasyon. O ang keyword rin doon, kining word nga repaying their parents and grandparents, no? Sabi ni saya pa, ang pagbalos o pag-atiman sa ilang mga katigulangan.
1: Yes.
0: Kay kini makahatag og kalipay sa Dios, no? So every time we care for our old ones, no, labi na sa atong mga ginikanan, it pleases the Lord.
1: Yes.
0: Makapahimuot ay ni siya sa Ginoo, no? So this is our kana bitang gitawag nato dong obligation, our responsibility, no? Diyos nun nga katungdanan. Kay it is a time to pay back.
1: Yes.
0: Can you imagine

0: pagka moabot karon anang imong posisyon sa imong kinabuhi karon,
1: Tinoon,
0: ang imong inahan mo'y nag-antos, nag-atiman, nag-sakripisyo, aron moabot ka anang puntuha sa imong kinabuhi karon.
1: Yes.
0: Kung nahimo man kang adunahan, it is because of your mother, it is because of your parents. Nahimo kang successful sa imong kinabuhi because of your parents. And it's time for us to pay back, no? Pay back naman ni Dong, mo nang giingon diri sa Biblia, repaying their parents and grandparents,
1: yes,
0: no? Pagbalos o pagatiman sa ilang mga katigulangan, no? So to all our listeners out there, no, it is my heartfelt encouragement, no, ngaunta ba, let us not just let us not use, no, some justifications na dili obligasyon sa anak ang pagbuhi sa ilang ginikanan. That is unbiblical, because we, as we look at the Bible, kung tanaw na to ang Biblia, no, it is very clear that in this passage in 1 Timothy chapter 5 verse 4, in 1 Timothy chapter 5 verse 8, klaro kayo ba that we have a responsibility,
1: yes,
0: to provide for our family, no? And it pleases God, no?
1: Yes.
0: So mo na higala igsuon, no, kung nakabuot man nimo ang kalampusan, it is because of your parents. It is because God has used your parents to guide you, to provide you, no? Siguro na aman, siguro yung mga panahon nga kining gitawag dong most of the time kining self-sustaining, baka nang nag-working, no? Nag-working, nga wala na connection siyang parents ba? Nga nilampos siya. But do not forget the fact that they are still your parents.
1: Yes, no? Yes.
0: Nagkataon lang nga wala gyud in town sila ikapaiskoy lang.
1: Yes, Tinoon.
0: Wala ikap pamalit og biste. That is why you are forced to come out of your family and find something or somewhere ni adto ka aron lang ka maka eskwela og maka biste, makakaon. But it doesn't kanang change the fact that they are still your parents.
1: Yes, Tinoon.
0: And you are blessed nga bisan wala sila capacity pagpa-eskwela nimo, pero nakalampos ka, no? And it's time to pay back, no? So higala igsuon, no, kining ato ang mensahe ron, gituyo ning gipaabot ni sa Ginoo na to, because we are celebrating the Mother's Day today, no? And it is a reminder to every one of us, no?
1: Yes.
0: That we ought to show our love and concern, especially to those parents that are vulnerable, no? Tabi na katong naa na sa katigulangon,
1: yes,
0: ba, no? Hinay na, no? Bungol na,
1: no? Tinoo.
0: Di natarong ugon-ahon na. Unya maka-irritate ba na, no? Mabito nang sa US, to lessen their burden, no, sa mga anak, ila din ipada ang ilang ginikanan ngadto sa
1: home for the aged,
0: no, to lessen their burden. Why? Because they look at their parents as a burden, not a blessing. But for how many years, no, pila ka tuig nilang antos, wa to nimo kwintaha. Sa bata pa ka, kung wa pa ka tarungag atiman, mudako ka ka. That is why, para na ako dong kining katigulangon sa itong ginikanan, it is not a burden. It is, it requires more love, no? Patience.
1: Yes.
0: Para ato silang atinman nun. Ayaw nag-ibaligya, ibaligya. Ayaw ito nag-dadas ihawan, ayaw nag-isalikway. No, no? Mabitaw nang ingon diri sa Proverbs dong ba? No? Sa Proverbs 23 verse 22 dong, no? Kaya hapit naman itong oras. Palihog ko, last verse ka itong basahon, para pag-challenge sa tuang mga kabataan karon, no?
1: 22.
0: 23:22.
1: Ito kanaon? Proverbio
0: 23:2,
1: ningon diri, pamatia ang imong amahan kay kun wala pa siya, wala ka unta mataw. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inigkatigulang na niya.
0: Diba? Sakit-sakit pa rin nga pulong, no?
1: Yes.
0: Ingon diha, listen to your father who gave you life. Sa binisaya, pamatia ang imong amahan kay kun wala pa siya, wala ka unta mataw. Mm. So it is an eye opener sa tanan natong mga listeners karon ba nga unsa may imong kasinatian sa imong ginikanan? Look back, no? Tanawa balik, no? The very reason nga naa ka because of them, no?
1: Yes.
0: Munang ingon ang Proverbio 23:22, no? Kay kun wala pa siya, no? It refers to the father, wala ka unta karon.
1: Yes.
0: Second, it refers to the mother, no? Ingon dito, ayaw pagtamaya. Sa in English pa, do not despise your mother when she is old.
1: Yes.
0: Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inig katigulang na niya. No? Mm. So I hope, no, ato ang mga listeners karon, it is an eye-opener, no? Ang mensahe nga gipaabot sa Ginoo nato ron as we celebrate the Mother's Day is for us to increase our love, no? Mm. Is for us to develop our deep concern, yes, for our parents like Jesus did dito sa cross. Samtang nagbitay siya sa cross, samtang nagagulo siya sa kasakit, sa mga tunok, sa mga samad nga iyang nahiaguman, samtang nagdagayday ang dugo ni Jesus, iyang lawas, sa mga kapaitan, kasakit nga iyang nahiaguman, wala niya himuang babag nga dili niya makita ang iyang inahan nga si Maria.
1: Yes.
0: He was still able to look down and saw his mother Mary. So mga igsuon, ayaw tuguting ang imong kalisod mo, magpabuta nimo. Aron di na nimo makit-an ang panginahanglan sa imong inahan.
1: Yes.
0: The more nga magkatiguang sila, the more love nga ilang gikinahanglan. More patience, more love, more time, more provision, no?
1: Yes.
0: So, salamat, no, nga makaselebrate ta karon with a heart ba nga na maghatay mga kasupo kay ubos atong ginikanan dong.
1: Yes.
0: It's time for us to release forgiveness. No? It's time for us to release forgiveness. Ayaw baw na sa lubnganan ang imong pagdumot kay ubos, no?
1: Yes.
0: Why? Because looking at the verses nga atong gibasa karon, ang dako kayo gitagaag dakong importansya ang relasyon sa anak ngadto sa ginikanan. Gani nahimo siyang usa sa napulo kasugo, to honor your your father and my and your mother, no? So higala igsuon, this is a wake up call, no, to everyone, no? So sa dili pa dito matapos, no, to ring acknowledge dong si Radix, no? God bless you, your gospel proclaim, no? Unya si Samen siya, Luke Jack Meredores, no? Mayong hapon, pakigreet ko sa akong mama Carmelita Paglinawan. Happy Mother's Day from Sudlon, Bagasawi, gikan ni Jack Helu Meredores, no? So happy Mother's Day ni Mrs. Carmela Paglinawan, no? Unya ganihan nagpagreet po to si

0: Jesus, a model of a son who truly honors his parents, especially his human or earthly mother. Even to the point of death, even in his last breath, ang iyang gugma o concern ngadto sa iyang mama dong, yes, wala matabuni. That is the kind of love that needs to be expressed sa ato ang mga ginikanan karon, no? Yes. So those parents who are still alive, you are blessed, no? And it is time for you to invest your love, no, ngadto nila, no? So timan-in ninyo ang mga bersikulo nga ako ang ato amo ang gi-discuss karon, no?
1: Yes.
0: Labi na kining katapusan nga verse nga among gihatag, Proverbs chapter 23 verse 22. Ingon dito, pamatia ang imong amahan kay kun wala pa siya, wala ka unta matao.
1: Yes.
0: Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inikatigulang na niya, no? So tinuod, we will be irritated of the things that our parents do. Kung matiguang na sila, no, di nakadungog, kinahanglan na singkahan, no, hinay na mulakaw, dali ra madagma, no, unya pilian na kay pagkaon, no, unya di na tarong og una-una, no.
1: Yes.
0: But do not forget, they are still your parents, they are still your mother, and they need your love and support, no. Ayaw isalikway, ngun pa ang pulong sa Ginoo. Do not despise your mother when she is old, no?
1: Yes.
0: So any parting words dong sa atong mga suking tigpaminaw? Dali ara yun sa oras, eh.
1: So sa atong mga suking tigpaminaw, labi na sa mga kaanakan na nakakaroon sa tagsa-tagsak panimalay, dili pa awahi ang tanan. So start, give respect and love to your parents, because ang kinabuhi o sara yun ito po. So karon ni makita pa nimo imo i-show imo respect and love sa parents.
0: Tinuod na dong, no? Ay, di na manggod na mabawi na to, umamatay sila niya, mahigla kag maayo, di na ginas na kadungog, yes, no? Nga imo na ka, diha na ka mo express nga, ma, nibiya, maganako, gigog, mati ka man, niya, awa na sa pagkadungog,
1: yes,
0: nga.
1: Yes, tinuod.
0: To, gisood na matuslongon, no? Unya, mintras buhi pa, langi, lain ilang madunggan, ikaw ma, bisitan, ikaw ma, danghagan, ikaw.
1: Tinuod yun.
0: No, niya, ikamatay na, anhana tamo ingon nga, mingawon ko ni mo man, niya, buhi pa, di ka uli sa inyo. Na, ikamatay na, muna pa ka maingon, mingawon na kasi mama. So, that's too late, no?
1: Yes.
0: So, remember this, I will give you that verse na lang, na ano ko ka nalimtan. Ingon dito, Proverbs 23, verse 25, may she who give you birth be joyful, no?
1: Yes.
0: Siya nga naghatag ni mo, nagpanganak ni mo, hatagig kalipay, no? So, kinsa tong nanganak ni mo, imong mama, mo yung nagpamhimugso ni mo, yes, ingon ang Biblia, hatagig kalipay, no? So treat your parents today, no? Dadaay mong mama bisag asal at tukas puso o barbecue, okay na kina, no? But it is not only during the special occasion,
1: yes,
0: it should always be a daily treatment or a daily character,
1: yes,
0: for honoring your parents, no? Higala igsoon, wala naman kita'y panahon, no? Nindutuan ta maging uban ninyo, pero napupos naman natong panahon. Kinangin ubus nga alagad si Pastor Dudong Luyao,
1: kini si Brother Charlie,
0: o kauban sa tuang mga technician on board, o sa tuang videographer, kaming tanan magaingon,
1: ang
0: Dios magapanalangin ka natong tanan.
2: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon, ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923 0969-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

89.1 BT Radio.

Sugod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Napamatud-an na sa taas nga kahigayunan og mga panahon ang mga produkto sa SED Marketing maoy makatabang og dako alang sa atong mga kalawasan. Daghan na ang mga nangaalim sa ilang mga problemang panglawas, daghan na ang nangaayo. Ang uban mga igala ka Panyawan nagpabiling himsog og walay problema sa mga balatian gumikan kay siya naka SED Panyawan. Nakahinumdum ko mga igala ka Panyawan, aduna ako'y kaila nga matud pa niya halos ang iyang tanang mga ka-office work na ay mga gipambati. Aduna'y gipangsipon, aduna'y gipangubo, aduna'y mga gipanghilantan, aduna pa'y uban mga igala ka Panyawan na pa'y sore eyes. Natingala silang tanan mga igala ka Panyawan, nga nung kining akong amigo wala katapti og mga balatian. Di ay to mga igala ka Panyawan, siya naka SED Panyawan. Yan ang gaho mga igala ka Panyawan, kung ikaw naka SED Panyawan, kay tiyak wag tang ang tanan imong mga balatian. Tima ni mga igala ka Panyawan, nga doon na kita'y duha ka mga matang sa mga kapsula nga makatabang ka nato. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red, nga doon ay mangosteen o luyang dilaw, nagkantidad lamang og 30 pesos matag kapsula mga higala ka Panyawan. Kining usab atong isa, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, nga doon ay garlic o usab kaning banaba, mapalit lamang sa baratong presyo nga 12 pesos matag kapsula.

gout, aduna ba ka kay diabetes, pagtaas imuhang problema sa atong ginatawag nga bad cholesterol sa atong mga lawas, katangtangan kita na ng mga higala kapanyawan. Patabanan pag inato sa atong Miraculong Haplas, mga higala kapanyawan, kining atong said panyawan liniment oil. Ang liniment oil nato sa said marketing, mga higala kapanyawan, napamatud-an nga maayo gayud sa pagwagtang sa bisag unsang matang sa mga panakit sa atong mga kalawasan. Sakit makaning atong tuhod, sakit makaning atong tiil kay nalisa, napandol baka ata, labunog makaning atong paa, aduna baka tay mga katul-katul sa panit, sakit makaning atong likod sa timok adlaw natong tinarbaho, aduna baka tay trabaho nga naglambigit ka magsigitag tindok timok adlaw, susama sa mga guard, mga sales ladies o sales boys or salesman, nagkinahanglan gayud og haplas sa ilahang mga bagtak o paa. Haplas ka na sa set panyaw.

0: One Liniment Oil aron wag tang kanang tanan. Ang set pa niya One Liniment Oil mga igalang isuon at dunay duha ka mga plastic bottle sizes. Ang 60 ml mga igalang kapanyawan nagkantidad lamang kini og 110 pesos. Magamit na kanini mo mga igalang kapanyawan sulod sa 15 ngantos 20 kadlaw. Depende sa paghaplas nimo. Aduna usab kitay 30 ml mga igalang kapanyawan nga magamit nimo sa alang bisag unsa nga mga matang sa mga panakit sa atong mga kalawasan. 60 pesos lamang mga igalang kapanyawan ang suggested retail price niini. Og alang sa katong mga kaigsuonan natong gustong magpagwapa, palita ang atong Celebrity Kojic Soap og Celebrity Beauty Soap. Ang atong Celebrity Kojic Soap mga igalang kapanyawan aduna kini Kojic nga makatabang sa pagwagtang sa bisag unsang matang nato sa mga blemishes sa kalawasan. Og usab mga igalang kapanyawan kini atong Celebrity Beauty Soap aduna kini glutathione nga makapaputi og makapa-fair sa imong skin. Pinaagi sa ato ang mga sabon, sigurado mga igalang kapanyawan nga ikaw magwapa na, ma-flawless and artistahin pa ka ng imong panit. Mao ka ng paliton gayon mga igalang kapanyawan ang produkto sa ato ang said marketing kay diha nimo makita ang tinud-anay nga serbisyo sa mga katawhan ug napamatud-an nga makatabang gayon sa kalawasan sa katawhan.
1: Giya sa maayong panglawas sa said panyawan timan ilang
2: said panyawan herbal capsule plus
1: tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula
2: said panyawan liniment oil
1: tangtang tanang panuhot ug pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
1: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
4: GC Umalay, 41-413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Bisir Balanday, kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dagang mutukar. Tagaan po ane, o kaning isang kapat nga panyawan. Okay ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom, ray. Okay, panglawas din. Ay, piti ko, ray. Bikatong nakainom ko. Pagkas sa baro, bitaw, bikatong paglawin. Ang laban na bitaw,
1: Dalit ka nato sa said marketing.
5: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
6: Tuna siya, nagdagan nga nagkugos ni Bisonya.
7: Unsay buhaton niya sa atong anak?
6: Hunong dan, manaog ta sa sakinan.

0: ang lalaking akong kikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na bumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihikugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihikugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurna Tayad. Soundman June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap, ug niining istasyon. Biktima!

0: gigama sa SED Marketing.
1: Kaminawa. Kaminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawang Capsule with Mangosteen.
2: Akong inis na hagbong sa toro niya. Grabe yung pag-atos na siminto. Burad ng lusbo. Buto yung ulo niya. Sukas-sukas niya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga. Pirahan niyo to. Ingin ng doktor si Tiskan sa na. Sir, kay Dubay naman good na. Nagkasukam siya. Iuli na akong malay. Patumara na akong panyawan. 3 times a day. Nagduwa-duha. Kaluya sa Ginoo. Good. Abang Ginoo. Naayugid siya. Tugtong yung ulo nga magkino-kino. Kaya nahagbungan na siya. Lubi sa una. Nawala po to.
1: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy with claims.

0: Og karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nagisabak ning dulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Apsan di katawan ka. Apsan lagi kaya ko. Agay! Ay, Ray! Gita sa magal ko!
2: Sorry, Kessel, ha? Wala ko tayo, sorry!
3: Lula, nabalaka na kay Kontate Rinaldo nga hangtod ng mga oras, wa pag siya mabalik din eh.
4: Ay, paaboto na lang good nato nga mabalik. Oy, Grace.
3: Alay, magod akong gibati. Good. Kay Sukad, karoon pa man siya nalangay. Ug sama aron o, dukay naman ko kay na ko siyang gisugo. Nga unta, naaram na siya doon ang mall.
4: Ay, nitokar na sad siguro ang kahambogero at tuntawana. Naarabay hambog atong Rinaldo, basta makakaplag nagbatanong babay. Ilabi na gwapa, unya puti, gawas na yung burit ato niya.
3: La, kunun sa gani, ako nalang siyang atuon sa mall.
4: Unya, kunin mo atuon. Magkakaplag.

0: can't make it.
1: Oh,

0: Diyan eh! Pirmi ko ng gidada kay magsangyaw ko sa mga mayong balita. Samangka.
1: Ikaw dito si sunod ko gidada. Ni hanaw kay kag hiccups ko bulsa?
0: Di kam to. Yamat rago ni mo. Ako! Imo pasangin lang! Siya may gusto ni mo. Pangutan on ka. Saman, siya may gusto ni mo. Dapatan di ka?
1: Dapat
0: eh. Ah, di ay.
1: Dapat eh, suway.
0: Dapat gidada ka.
1: Sakit!
0: Ano neng? Oh, nakukuban. Eh, gini kayong buwang ay. Kung buwang dako, gipasangin lang kung ako kung nag-coach ang kwarta.
2: Ano? Yamatra?
0: Wala, di kang tawa na. Siya, kurta ako din buwang?
2: Tabangan ato rin! Ah, sige!
3: Sige, paso-paso, Grace. Lingkod ko no diya, be. Stilan mo, nalipong maninan ko sige tanaw. Nagbalik-balik, kaglakaw-lakaw.
4: Kikulbaan mo, kululabi bangkuit. Kuno sila nahitabok karong tatay Rinaldo. Hala, nanimabi sa gate lang.
3: Ah,

0: bunog inoon siya.
1: Mabungol ito ni mo.
0: Mau.
1: Komo na ko wa nilingaw.
0: Asa man?
1: Komo. Asa man? Siapa naman ni? Tohod.
0: Diyam klaro.
1: Nagdangahag man. Huwag rito niyang bulsa. Nga na isyon kwarta.
0: Major. Bitaw nga. Pila man.
1: 5,000!
0: Ah! Kwarta!
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangustine.
4: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Ga Wangin Mandaw, Davao City. Di na ko kalakaw. Nainikatang istorya na ako na ang Panyawan makaayo. Iniinom ko ang Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatindog na ko kalakaw. Muna nga, nagmintin ako sa Panyawan.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi ka matatang hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof 30 claims. Ang gikahugupan sa tanan, SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa SED Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Welcome sa atong pagpanag-uban. Kining atong lawas mga igalag ka Panyawan, puhunan kini nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Unsaon na lang ka igalag ka Panyawan kung kita adlaw na gibate susama sa ginatawag nga loose bowel movement or kanang pagkadaot sa atoang tiyan, hinungdan nga kita magkaangkon og diarrhea mga kaisunan. Kabalo ba mo mga igalag ka Panyawan nga kasagara nini ang hinungdan kinira pong atong pagkaon? Usahay makakaon kitag daot o baka ang pag-andam sa atong pagkaon mga igalag ka Panyawan dili limpyo nga pamaagi. Aduna ba ka kini mga mikrobyo nga dili makita sa atong mga mata? Posible sa mga igalag ka Panyawan nga kaning atong proseso sa pagkaon sayop adunay mga tao nga tulon-kitulon og dili mag-usap. Kung dili nato usapon kining atong mga pagkaon, labi na kung kini gahion nga mga klase nga mga pagkaon, pag-abot nini sa atong tiyan, matingala atong tiyan nga wala siya mausap og maayo, mag-release kini siya og sulabihan kadaghan nga mga asido. Hinungdan nga dili balanse ang atoang pagproseso sa paghilis sa atoang mga pagkaon. Hinungdan ini mga igalag ka Panyawan kita magkalibanga. Unsaon na to aron kaprotektahan kining atong lawas against nini nga matang sa ginatawag nga loose bowel movement. Pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus mga igalag ka Panyawan, gumikan na doon na kini insaktong sangkap nga makatabang sa paghatag natong insaktong acid sa atong mga tiyan aron kita katabangan batoks bisag unsang matang sa mga problemang panglawas, ilabi na kung kini loose bowel movement.

0: Ay, inay, ay, inay, lagbutang og tambal, di bang? Iduot po ni mong hapdos, pagkain na!
1: No, na! Kung dili ka palang kadanghag, dili unta ka makuotan.
0: Aray!
2: Tay, Tay Rinaldo, di ba niingon man ko ni mo nga adto ka sa mall mangumpras ilang grocery dito? Anong naabot ba kagmerkado nga perti mang samuka dito kay daghang mga tao?
0: Sorry kayo, Day Grace. Nagtuong ko nga magkadaginot ko magkadaginot ko sa kwarta nga yung magpadara ko.
1: Mana.
3: Mauna.
1: Hangul ka man, good!
0: Ay! Agay! Ay, laging inuot, oy! Ay, lagong tambali, oy! Bibang, imo may inuot ang bahay ng agong saman!
2: Gusto na lang, anak, lula, oy! Gusto na mo.
0: Gusto na. Ay, inuot, ay!
2: Tay, okay na ka?
0: Okay na.
2: Kay, paubanon ka sa presinto sa kapalisan?
0: Moriklamo ka, Day?
2: Utay, oy! Dili makatarunganon kining ilang gibuhat nimo. Ikaw ra kung usa, gitabangan kag duha ka lalaki.
0: Mao.
1: Baday, gawas ang hambog nimo dito sa.
0: Ay, wa ito ko mang hambog, oy.
2: Tatay Rinaldo, ikihata ang duha ka lalaki nga nagkulata nimo, tay.
0: Na lang, Day Grace. Uy. Samok na. Malangay ka na sa imong panahon ug oras.
2: Tay.

0: naman nga ang malupong si nanay. Mabalik na ako sa syudad.
1: Eh, ayaw na nagbalik dito sa syudad, apo.
0: Ay, dili mahimo, lolo. Kay nisaad ako sa kung amo nga mabalik ko dito. Kay wala sila laing kasaligan sa pagbantay sa ilahag, anak. Ano kung kaayo kung dili ko mabalik nila kay mabuutan kayo sila. O may muhatag swildo. Dili unya-unyaon. Dili utangon. Dili sama sa naamon ako kaniadto nga tingbon ug sa katuig ug hatag ako ug sildo. Maglisod ko gawas kay kung magawas ko na matangkyo na hinuon ug akong sildo.
1: Yaya ka dili ba?
0: Ay oo, yaya ko lo. Nagabantay ako baby.
1: Nakabalik ta waya Miss Radyo nga doon na may daghang reklamo bahin ug yaya. Nakidnapo niya ang bata nga iyang giyayahan. O sa wala kabalik ta ka ba anak, Alicia?
0: Nakabalik ta ma'am.
1: Di na ikaw.
0: O dili, intad ako. Usimba ko in taong kada luluan!

0: Masih mapunan ni akong bunog ni bro. Wala pa rin ni Mayo.
1: Hadlok ka. Biya din ka. Ka-guilty ka man.
0: Wala ko ba hadlok? Di po ko guilty. Nga naman hadlok ba ko? Kasi may kong gadlokan. Nga wala mo ko yung asawa. Nga naman guilty man ko. Nga wala man may relasyon si Alicia.
1: Biya! Dagoeng Rinaldo. Nag-blush.
0: Uy! Sige pa na tayo ni Hinubi ba?
2: Lo, atos ako sa ubos.
3: Magursa man ka dito, Resya.
2: Ay, magapalood ako. Kahit tiksan ako kagug amo nga. Mubalik na ko sa ilaha kanong Domingo sa hapon. Human sa lubong ni nanay.
3: Ah, dali agod eh mong ubiya lamo. Igo ka lang di ang miulit din sa probinsya. Kay igo ka lang buhatod sa lubong sa imong inahan.
2: Lo.
3: Uy, bundo sa din higlaing o sa kasmana, Resya.
2: Siyalan? Udili ka na mahimulo ay, mailisan niya ko sa kong pagayaya. Ano kung kaya kong swildo lang?

Baby, may magiging dagaon ang mong baby Sonia. Nya, dapat usang nga. Yan sa kunti yan. Ibutan ko na siya sa iyang bed. Kaya hindi naman tingali na siya maigo siyang kuna. Diya ka, ha? Di na nagamatulog si mong bed, baby Sonia, ha? Okay. Ay, kipati ko kasakit sa kubukton nga. Nagkukos kang baby Sonia da. Samtang nagpakatawag ko niya. Ang akong cellphone. Hello? Ate Alicia?

0: Usa!
1: Lagitay, lipay gani unta ko diyang nanawag sa ati Alicia kay abi na kong mabalik sa Dennis Ato. Pero, di naman na ikon nun siya magyaya kang baby Sonia.
0: Wala sa! Kunya ko sa kapani mo ani day nga may trabaho man ka?
1: Mahimong ka mo lang unang duha ni Lola Bibang ang mabantay kang baby Sonia, tay. Yay. Okay, Raka?
0: Mahimong na ba tamig amo?
1: Sama ka
0: diyan. Okay, okay na day, okay na. Abot lang ang Lola ni mo Bibang. Ah, ari at bakit na si Lola Bibang.

0: Uy, may magawir mo taga. Nabuhutan ka na kanilang tugtog ako sa manok. Lingkod na rin, mamahaw.
1: Singan.
0: Oh, singan.
1: Mas Gres.
0: Naman ako naturun. Matun na to siya. Kay may announcement siya, karabuntaga.
1: Announcement?
2: Good morning, Labibang. Tatay Rinaldo.
0: Good morning, Philippines.
2: Good morning.
1: Good morning, world.
2: Sige na, mga anak.
1: Atempa. Matod ni Rinaldo, kay may announcement ka. Unsa man na, day?
2: Magsugod sa tagkaon nila. Lula, unsa man, magbago daw ka gatas?
1: Ay, ako na lang.
2: Ako na lang, Lula.
0: Ganaan ka agbutangan ako sa ni-side up nga itlog ang imong plato, hinubi ba? Ako butangan ako sa ni-side up nga itlog, ha? Kaya ganahan bayag ka sa ni-side up. Diba? Tulog. Tulog gina ka sa ni-side up nga egg ang imo, ha? Hinubi ba? That means I love you. Ay, kasuko, ha?
1: Time pa. Murag, lain ng mga lihok kaya niyang ipakita na ko ang buntaga. Nga naman eh. Sa may niya ipasabot in eh. O kung sa man ka ng announcement nga i-announce.
3: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
4: Sed Panyawan Luna. Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa. Sed Panyawan Luna. Ang Sed Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang mata sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
3: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Luna. Ginama sa Seed Pharma, ugya po na po sa Zed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Big Tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kamari sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Susuki na itong mga tigpaminaw sa tanan na ito ng mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa itong programa.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
5: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Uh-huh. Kaya mo invest mga basta heart na ang concern, palit ka bula.

0: O wala mo masayod ang pagpalit ni Mos DTX 500 o Mighty C, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
1: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500 ang muamping.
2: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita muguwa sa ato ang
0: taguangkan
2: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya na-skip o beat? Kay,
0: kung pwede pa lang, no, masuguan na yung heart niya, pwede pahuwaysa, ikapoy na ko.
2: Wise pa na ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di ni mo makontrol. Kay makontrol pa kasi yung mag-suicide, oy. Mm. Yung nakag-heart stop.
0: Sir JP, na ikanta sa mga religious groups. Mm-hmm. Guard your heart. Mm-hmm. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Mm-hmm. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Mm-hmm. Maunay dako nga makatabang, Sir JP.
2: Oh. Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Mm. So itawag na to nga pagkatiguwang sa imong heart.
0: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili dali matigulang, para dili dali maluya, para dili dali magmasakit. Mm. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once nga daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
2: Uh-huh.

0: give away heart disease, ha? Mag DTX 500.
1: And even DTX 500, ugmay disease or GP, kaya niya sukulan ang stress. Nga may usas sinungdan, nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag-stress. Mas una matigulang ang heart. Mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
0: Alright, so ano ha? Mag DTX 500, ugmay TC everyday.
2: Para sa tinaw, nga mata, DTX 500, Imnunta Health Alert.
1: Kanang mga gaminapos na Sir GP, ang importante, inam sila DTX 500 ug MyTC kay nga naman irritable kay nang mga babae niyan sa gaminupos na sagway sa la ilang partner ilang kuan
0: birahon
1: ilang kasab-an niya ang heart taw nimo so nanay para nga dili dali maguba ang imong heart
0: puso mo nay
1: dili mo taas yung blood pressure inom og DTX 500 og MyTC para lig-on si heart walay problema ang imong korason so combination of DTX 500 palisan nimo og MyTC
2: DTX 500 Health Alert. Limpyong atay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
0: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
1: Oy, anay mga nana, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpyuhay mong dugo, gamit ang DTX 500, inom kag MyTC, or wakay palit, hala, pagjuice o palya, especially ang dahon sa palya, dako kay katabang, Sir GP.
2: Immune System, Lig Unon, DTX 500, ang imnon, DTX 500.
3: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw, magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og MyTC 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC ang alkaline nga vitamin C mabalin sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatia.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: The best mix of the 70s, 80s and 90s.
7: DTD Radio.
2: Hit After Hit.

IUGs sa 2026. Adaw karong Domingo. Happy Mother's Day di ay sa tanang mga inahan. Labi na sa mga naka-tune in garon sa BD Radio. Aga sa mga amahan nga nagpaka-inahan. Na naka-live taro sa ito ang BD Radio Facebook page. Sa play ko share sa ito ang Facebook Live. Shout out ni Maribel Lanorias Rabrador. Hello, good afternoon DJ. Happy Sunday, shout out. Lako sa kong anak nga Squirston o sa kong bana nga Sabrini Boy. Request ko ga Sung Damun. Dita ka play ani ha. Ato rin sa Bernes ma-play na to. Mga 80s hanggang 70s. Release na lang ni. Yan ni Madam Ana Moral, may hapon DJ. Watching there is my maghan ay tuburan. Happy Sunday ka na tong tanan. God bless. Oras alas 3:16 na.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulin na. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Sige na ko pa dahil yung inom, nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karong ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyana. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyana. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: DJ patulugin mo.
2: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardya. Mura mag, wa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
3: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
2: Sus, kanara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
3: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
2: Oh, asa mga pre Junmar?
3: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
2: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Haguloy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, ang palya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
5: Malunggay, paligon sa imong immune system.
6: Tubo, natural energy booster.
5: Ginger, panguntra sa inflammation.
6: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: List for life.
7: Bring health into your home.
8: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: Nabulgi po tigis sa yung ga.
1: GTX 500.
2: Mga higala, og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Tawahin na rin mong lawas dahi, ma'am.
4: Tawahin na.
3: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: May nararamdaman

bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafi araw-araw.

TYP is the night that went wild with the radio. Let's go back to rants. Shout out to any Jubimar Lingganay. Good afternoon, DJ. Shout out. Lalo sa kong mama o sa kong magulang na naminaw karon sa Bini Radio. Salamat sa pagbasa, DJ. Na-request ko, dinggid mo ang puso ko. Dito ka play ni mga love song, ha? Mga disco lang tayo, 80s. Yan ni Leo Horeto Marcin, ganda hapon, DJ. Shout out lang ko sa mga nakikinig sa programa nyo, lalo na sa lahat ng mga mama sa buong bansa. Happy Mother's Day. Lalo na sa Mama Lina ko. Alas 3:41 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Vtron. Subok na!
3: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa Miss Oriental. Kuan mga God, ka nang naunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagit ka bulan akong gibati. Alo, it's a just karon. Ang Vtron, lagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
3: Oh, wala na. Pasalamat po, nakatabang din sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
3: Karon, kalo isa Diyos, nakatulog na ko, sir.
1: Vtron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
2: Marami na ang believe sa Lacto Pack.

sa itong mga ka-BT Radio dahil sa mga Negros Occidental, Negros Oriental. At mga ka-BT Radio dahil mga mama nga nagpaminawron. Ano yan ni lads Hina Masuta Publiko. Good afternoon DJ, happy Sunday watching from Sitio Pilapil, Barangay Castellano, Calatrava, Negros Occidental. Naminaw minimo diri. Gusto kayo among radyo o shoutout sa kong mama DJ na si Rosario Masuta. Happy Mother's Day, mama. We love you always. Aga sa talang mga inahan karon, Happy Mother's Day. Thank you sa pagbasa, DJ. Request kong song para sa kong mama. Awit kay inay. Hindi kita ka-play ani ha. Pasensya di kayo. Kay mga 1980s na taron nga mga disco. Kaya di asumay para kay puta. The shoutout ay ni Boards di kayo panglinawan sa mga paglinawan pamilya. Mayong pagpaminaw. Hello so sa mga Talagod family na sa mga sityo Timbakul. Labi na ni ng Estela Talagod. Happy Mother's Day nang. Sa kong mama po di ay Mama Maricel Arnado. Happy Mother's Day di ama. Sa kong pikas sa inahan dito sa may sityo Saksak Barangay Sarayong ni Mama Regina. Happy Mother's Day. Aga sa tanan na lang nagpaminaw ng mga inahan. Happy Mother's Day niyo tanan hurot. Oras alas 4:00.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Wonder Panama Plus Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelher Marquito Enriqueso. Pagkakarangan usang isipin.
3: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
4: Maayong gyud kayo ang mensyon.

0: akin gani ako ginati sa ako ang panlayas na dili ko kasabot eh. Ang diagnos ng burani is 5 million.
1: Kumusta ang imong pagtumar?
0: Kaluon sa Diyos eh, maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso.
2: Wonder One of a Plus Capsule, distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Oga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon, Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
7: DJ patulugin mo.
8: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpari nga gwagya. Mura mag, wa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka og wakoyon sa imuhang uniforme sa security guard.
9: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
8: Sus, karara dahil mong problema, agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
9: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
8: Oh, asa man ka pre Junmar?
9: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
8: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ugligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
10: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
4: Ha? Unsa di na anak, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas.

0: Coffee, ang kape at imblahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
1: Hit after hit.
2: DTD Radio.
1: Hit after hit.

0: Ang Tuburan Fitness Gym naalagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatailo isa lichen medog lichen belly og yempo. Tatailo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatailo is lichen medog lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
6: Namiaon.

0: Retro Hits 90.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
3: Oh, nindutod ko ayo kuya kay nga no, inigutang lang inigaplas ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok dyan sa ilawang sa atong kaunuran na to sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
5: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tiburan.

0: kampus, Hiramoy Hutang, sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: Bang imo blood sugar ato na kay diabetes mag DTX 500 kang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
1: Fiber Connect IT Solutions.
0: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Hit after hit.
4: DTD Radio.
3: Hit after hit.

0: na diabetes. Mm-mm. Kung diin, millions ang nangamatay ni Aning Sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka, delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine ni mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Puchi, unsa mapo ni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa pod na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke,

0: blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasonan na kulang og insulin ang imuhang alawas. So, gina-advise broad nga kung nakay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal. Pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon, kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pod ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayong igong oras, Mami Puchi, kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Bitter Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM, ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljon Hoy Bisan.
1: Okay, maying hapon usab sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYPS Bitter Radio 98.1 FM. Dine sa atong lungsod sa tuburan ug sa tanang dapit nga mabot ni atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga higala o pizza juice karon sa bulan sa Mayo? Adlong Domingo, tuig 2026 o sa tanan usab nato ang mga kasilinganan ng lungsod ug siyudad sa tibok probinsya, sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao o sa tanang nasod sa tibok kalibutan nga maabot ni atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Also, may hapon usab sa itong makaubanan rin sa studio sa DYPS Better Radio at itong makaubanan sa tibok pwersa sa tingog sa kamaturan. Sige hapon itong kakauban karong hapon na si Pastor Freddy Hoy Bisano. Yan sa itong kilid. And also, kauban hapon na ito karong hapon na si Evangelist Abriel Mendoza Cabase. Also, si Evangelist Maria Ana Roble dyan sa itong likod o si Evangelist Rizalyn Hoy Bisano. And also, my one and only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisana. Sige hapon itong kauban na ito ang studio technician ng Jote. Walay lain ang ito ang DJ. Kanunay madungog na ito dito sa kanginan sa DYPS Beto Radio everyday. Walay lain si DJ Rans o Ranel Santiago. Doon na sa tayo mga kaubanan nga pipila ka mga technician on duty sa Pikas nga lawak. O sa tanansab na ito mga sungking tigpaminaw, ilabi na sa ito mga kaigsounan sa ICFCDS sa lungsod sa Tabuylan. Maayong hapon, ilabi na niya sa Tibok Lungan Family, and Tibok Kantay Family, and also Tibok Libel Family, and Tibok Hamerton Family, Kantay Family, and also sa Tibok Ripa Family, Strada Family, and Momo Family. Sa tanan na itong makaigsunan sa lungsod sa Tabuylan, have a blessed Sunday afternoon. Ilabi na usab sa itong makaigsunan din sa lungsod sa Tuburan. Huwag mo tabok sab kita sa Pikas nga probinsya, sa probinsya sa Bol, diya sa Barangay Ilaya. Barangay Bunga, Ilaya Hagnabol, si Pastor Antonio Astida. Ingon man sa Tibok Astida Family. O sa itong mga kaigsunan usab nga nagsunod sa itong programa, diya silang tagsa-tagsa kapanimulay karong hapon na once again, maayong hapon o dalaygon ang ngalan sa atong buhi na Diyos. Atong bilabay nga semana may gala, atong giskutan ang tema sa mensahe nga nagluhan. Sorry kayo nga atong bilabay pagyud nga semana, almost 2 Sunday wala tayo live stream. Doon na lang tayo play nga atong mga previous nga records sa ato ang wali diri sa Bitter Radio tungod kay doon ay mga importanteng kakulian nga dili po na ito kalikayan. Last Sunday dito ta sa Barangay Matugan tungod kay doon na tayo gibisitahan nga nag-birthday nga atong apuhan nga nagpangidaro nag 90 katuig. So atong milabay nga semana may gala, atong gisgutan ang pagampo mo'y hanay nga paaging spiritual. Bueno, karong nga po na may gala, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ngano nga ang balatian mo biya kun ikaw magampo. So atong basahon diya sa may Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 8, versikulo 14 ngadto sa versikulo 17.
2: Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug dito nakita niya ang naghigdang ugangang babaye ni Pedro nga gilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon ug misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong o giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias, siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian o mga sakit.
1: Amen. At ito ko itong ulo, magampo na kita. Kanimo Diyos, kalabig kamhanan sa tanan, yan magbubuhat sa langit o sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Diyos ka nga walay sinugdanan. Diyos ka nga walay katapusan. The great I am, the Yahweh, ang Diyos sa among mga katigulangan. Pinagi sa pangalan ni Kristo ng among ginoog, among manluluwas. uban sa gahom sa lamdag sa balang espiritu. Sa makausapan nagapabos na sab kami sa among tagsa-tagsa kaugalingon diya sa imong halangdong trono sa imong krasya. Uban gayud ang dakong pagpasidungog pagpasalamat sulod sa among makasing-kasing sa laing kahigayon ng pribilehiyong oportunidad ng imong gihatag kanamo. Sa diin masibya, mabandelyo, masangyaw ang mensahe sa maing balita dinhi sa kahanginan pinaagi sa DYPS Beta Radio o sa programa sa Tingog sa Kamaturan. Ginoo akong gipangayo mong lamdag sa balang espiritu sa imong ubos nga lagad, kaubanan sa tibok puwersa nga niya karon diri sa studio o gilabi na usab sa among mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa among programa every Sunday. Ang uban kanila na silang tagsatag sa kapanimalay, ang uban na sa kadalanan, sa merkado o sa mga kabukiran. Akong gipangayo ang lamdag sa balang espiritu nga ikaw magaministeryo sa ilang tagsatag sa kaunahon nagkasing-kasing sa dinilang masabtan sa yanog simple nga paagi ang imong mga mensahe. Kining tanan among gitugyan, kining tanan among gipasalamatan o giampo. Pinagi sa pangalan ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Atong gilabay nga semana maigala, atong giskutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ang pag-ampo mo'y hanay nga paaging espiritual. Sa atong nasabtan ug nasayran atong gilabay nga semana, ngano nga di ang dili magtotoo makadawat man og tubag sa ilang mga pag-ampo? Dunay mga kondisyon nganong matubag ang mga pag-ampo. Una, kinahanglan ka mahimong anak sa Dios. Adunay mga angay nga ibutang sa nahuna sa mga anak sa Dios kung mag-ampo.

0: Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag magtutudlo aniya gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay giyawaan man siya.
1: Amen.
0: Amen.
1: So atong makita mga igala nga anyaing panahon na atong makita nga ang mga tao nagsigi o pangita kang Jesus because they are wanting, gusto sila nga si Jesus maghatag kanila sa tinuod nga kayuhan gikan sa ilang mga balatian. So atong makita nga ang mga tao na ngandoy gyud og tinuod nga healing. Ato sa mabasa diha sa Lucas 13 verse 16. Lucas chapter 13 verse 16.
2: Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga naggiantos ni Satanas sulod sa 18.

0: ang irisita. Mausap si Kristo, you have to accept the Lord Jesus Christ and you have to accept sa iyang milagro kung ikaw na himo anak sa Diyos. So pailaing butang atong basahon sa Epeso 5:18. First, mahimo kang anak sa Diyos, and ikaduha atong tanahon sa Epeso 5:18.
1: Ayaw ka mo pag hubog-hubog kay ang kadaot lamang kini kaninyo, tinguha hinuo ninyo ang nga mapuno kamo sa Espiritu.
0: Amen. Matod pa diha sa Epeso 5:18, matod pa ni Pablo, ayaw ka mo pag hubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo, apan gi-advisean ta niya kinahalan mapuno kita sa Espiritu. And second qualification, in order to receive the spiritual healing, in order to receive the spiritual miracles sa atong kinabuhi, we need to be filled with the Holy Spirit. Dapat mo kunsa, dapat mo

One man army. Sanjin. Positive

Yes, all right, double up standard time. 17 minutes past the hour, 6 o'clock, The Remix Sunday. This is the Trans Live on the Max. And welcome sa itong programa karon, The Remix Sunday. This program is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Wali po minawin ang lihigop mong kape. Ito pa rin ako kutob dala sa 9 guys sa itong programa karon. And kiri si D. Trans, alam sa inyo mga mensahe, send it sa comment section, nakalive to sa DYPS. BT Radio 98.1 FM. Pwede sa kanin mong maka-chat or maka-text na sa itong text line 09-302-904-994 or sa kong official account Ranilo Santiago. I-follow na lang po ang atong account Ranilo Santiago and also sa itong Facebook page DYPS BT Radio 98.1 FM. Okay?

Alright naman, it's standard time 31 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday. That time show is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Shout out yung trend niya sa toang 11 live active viewers sa mga nag-trend at nakarap balat nag-share sa itong Facebook live. Shout out ni Mom Analin Himarena pa shout out doll. Oy, shout out mga doll Nezel Bakunador Malirong Good evening these runs to Kari o Nindot diha. Yoy, dihanggit ko. Good shout out ni Ma'am Nezel Bakunador Malirong Kawan Sir GR Bastadas Malirong. And also shout out ni Rosina Pabli my hop my gabi DJ sa tanan o advance happy birthday sa kong apo nga si Sandy Pabli. Yes, happy birthday in advance. Nya, kwan day no, happy Mother's Day sa tanang mga mama di ha. Labi na gato mga hot mama. Ngawan lang, itag iya. Masay na, oy lang. Nakas DJ Chandri, andam mo, dawat. Alam mo ba, mama ka na. Wala ka nang mag... O, sa to? Ay, shout out ni Alan ni Annalyn Himarena. Shout out idol in Erwin Espolita Dolbunal. And also shout out ni Ma'am Arlene Dalorigas. Good evening DJ. Happy Mother's Day. Desa ko ang Mama Lina. Also tan mga happy mama. Happy Mother's Day. Oh, thank you so much DJ. Happy Sunday everyone. Yan sa. Akin na sa iyo ang mensahe. Ay magkawang isend lang diri sa to ang comment section. No, kaya nakalive banta diri sa to ang program. Enjoy rin. Good evening DJ. Shout out. Sunny Cross Oriental na sa ko nga Mama Torcillo sa duha na ko kamag-uwang Manoy Leoneng o Dudun Joseph ng always dyan na minal sa Beat Radio sa usaka anak in the tindin. I love you all. Salamat sa Wasa Rizrans. You're welcome, ma'am. 33 minutes past the hour of 6 o'clock. The Remix Sunday. Padayon.

9:46 sa Manas Bus, you're all of 7 at 6 o'clock pa rin ay nagdali sa Bisran sa Human. So shout out ni LJ Rihan, good evening Bisran, shout out ko sa Nicholas Oreta sa kuwang Mama Torsila sa duhan ako kamaguwang Manuel Leoneng o Dudon Joseph, always you na minaw. O gasaw sa ako anak, oy manam rin ni, salamat kay Angel Rihan. Ayeng Candevero sa taho, good evening Bisran, shout out ko sa kong mga anak na Ascarida Taglina watching from Lahog, salamat Bisran, welcome. And Glory Jan, good evening Bisran, shout out po sa nanay ko. Sinong pangalan? Anong pangalan po? Sinong pangalan? Real and Lord, good evening din siya, shout out din sa Nafs and So Good. And also shout out ni Sir T. King sa Tingasin, maayang gabi din sa Nafs, maayang gabi sa Rubunas, maayang pagpaminaw. Puerto Arnado, shout out po silang Arnolfo Arnado, Lando John John Chester Orlando, Ati Cora from Pulo Putat. And Mark Alista, good evening lihat din siya, shout out ko sa kong family. Saldo o family, Alista from Mark Alista, shout out po na ko sa kong nga barkada di ID siya, salamat sa kumasa request cook song. Rapapampampam. Dodod ha. Rampapapampampapapam. O mana, kita kanta na ako. Shout out to Mark Alista, good evening ni Maniha. And the boards pa rin niya di Israel's live ni. Yes, live na live boards ha. Pala to share the boards sa Mark James. Shout out din siya. Shout out Plango, may gabi ni siya. Shout out ko din sa Kabalawan, Bumon, Tabuanan. Shout out ko sa ako ang wife, Mirasol Plango, 3 kids, sa John Amid, Cheryl, Jan Rose Plango, sa ako mama, Feliciana. Ay na Feliciana, sa ako ang mga ison sa Tamang Silingan. Tanang silingan, salamat sa basa din siya. God bless all wishes sa namina sa station UAPS Meter Radio 98.1 Bulawanong Dinogan. Thank you so much, Jonel Blanco. And shout out ni Sir Evangelist Avril Cabasi. Shout out, happy birthday, Boris Parilla Guapo. Yes. Boris, matayan to, umapon, Boris. Andam-andam na biya ming kuandri ni Jinier o ni Totski, Joanna O'Kelly. I-sure na ito bulsa kay ang pag-anhana mo. And also shout out to Bors. Good evening, Israels. Always kung naminaw ni mo The Remix Sunday. Israels, guwapo. Happy Sunday, Israels. Guwapo na ka na. Guwapo ni Bors. Maikaw mo tani, Bors. And blessed Sunday. Thank you so much, Israels. You're welcome. Jovi Marling Ganay. Good evening, Hot Idol Queen. Kusa ko ang mama. Usa ko ang magulang din siya nga si Jobber Tanoko. Take paminaw sa Vito Radio. Great lang po ko sa akong family, Linganay, family Alista from Chubimar. Alista, salamat sa kumasa na idol, nindod ka ayon disco idol, gipa ningot, ni og sayo idol. Salamat kaya na muna, kuhain, Chubimar, Linganay. Kaya pala tag-share sa Facebook Live, mas ganana, mas maraganto din na pita. Sapit na. Renski Velia Forte, shout out ni Bintoy Dandy Mo, sorry, Dandy Mo Ranadol. Oh, Mo Ra. Shout out ko Abigail nga naghilak gisakitan sa ngipon, kaluoy pang baby na oy. And also ni Jimar Telebrego, good evening idol, shout out ko sa kong mama Losses, happy Mother's Day. Shout out po na ako akong papa rin ato Telebrego, sa Telebrego family na lang, salamat sa mga sarin siya idol, nice kay mong bunal from Sitio Batbatao, Barangay Bagotbon, San Carlos City. Then also shout out ni Kuan, shout out na Husan Naasugod Cebu DJ Mark James. Talamag kay Mark James. Parayin tayo The Remix Sunday 15 minutes past 6 o'clock. The Remix Sunday again, kini si Disrans live on the max.

0: Original Haguray Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Haguray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Haguray Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Haguray Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Turn your volume up. And this is
3: ET Radio.
2: You are now tuned
4: The Remix Sunday.
5: DJ Vines, mixing in

kita Chara Mahigong Ma 17 minutes past the hour of 7 o'clock. The Remix Sunday. This program is brought to you by Amigo Skin Herbal Coffee Mix. Ay, shout out to ni Sir Tata Idol Gutwal. Nakon niya sa barangay doon sa mga ay magpaminaw ni Mordiha Sir Ta Idol. Guwapo na kong amigo. Sige dong. Ay, salamat kayo yung tanan niya. Hanya, happy fiesta niya karon sa barangay Danong Sudburain. Karon ba? Ugma na kay bahin imo hatod nako if dili ka makasugat. Yoy. Nanatay panud an ani. Uy musugat ko ugma ay. Kana pa. Agad sa mga mensahe, send it sa comment section na live tas sa DYP SB The Radio 98.1 FM. Ano magkauaw no? Kaya kung magkauawan kayo. Araw sila mo type din eh. O magpa-shout out na lang po. Bilang mo kawaw, okay? Araw yun na ato mabasa diri. Okay? Otro po niyo, giwawan niyo hindi siya diri. Shout out ni Ma'am Neselba kung na-dur malirong niya. O, oh, inatin ni Ma'am Neselba. O, ni Kwa Igbasi. Why, oh, why, di ba? Shout out ni Sir Melvin Narayo. Good evening, Liz Ranz. Tayo ba sa kayo nawala? Mura mo na ikihanggog mo ay nawala. Sa Ronda, good evening, di siya ngayon ko sa kumbana, Eugene Labre. Well, gapani hapon. Background in your music kag sa kong mga anak, Jillian GP Moore, Marvin Jack, request kong music, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Kumbana! Ato na pala, palo-upan, Ron. Shout out, Emmanuel, ang sweet Caspi, Lods. Good evening po,

0: Oi, assalamualaikum daripada Emmanuel Ansi Kasmi. Ya pelbagai syarat oi. Ha. Bila end also syarat dari satu idol di hak ngat tengah barangay apalan tu bulan sibu. Ni sir. Konsial atau pinalanggang konsial di abutan og mati da bangon. Syarat imun dia sir. Konsihal Jonathan Dasilio. No maayong gabi ini imun dia sir. Bye bye bye now sa imuhang asawa si Juan. Analisa mo to sir, no? Nalimot ko na. Basta si Ma'am Paris dia si Ma'am Analisa lagi siguro to. Salamat ka ayaw sir Jonathan Dasilio and family. Kapon siya mga anak niya karoon nga nagpaminaw. Naminaw ko na sila karoon na. Chico Palihog. Okay, salamat ka ayaw nipada sir Jonathan Dasilio. Dan also syarat ka to karoon na karoon siya di fiesta. Idol, duha ka table ato andam kuya boy Motorola One Kiss. Din aman ta ka sayog mataan ni Uba. Ya, saman. Ako hagiton. Mangadto ta.
1: Oh no.
0: Ang nang hagit oi. Salamat guys, kumay gabi ka to ni Kuain. Mark James. Marifek tabare sa ronda gribling din siya. Great ko sa kuwang Bana Yodshin Lebre. Okay, mana ni. Then also shout out ni RB Dave. May gabi din siya. Happy birthday din ko sa kuwang gagaw nga si Sir Dave. O sa mong papa o mama diri sa shooties Carmine. O nag-greet din siya si Ria May. Salamat sa mga Rich Rans. Sa mga nag-birthday ka rin, happy, happy birthday. Happy birthday. Rosemary Pagas, may gabi ni Zoran's Greek Cook. Happy Mother's Day. Is tanang mama sa Tibo Kalibutan. Number one, si Mama Mary. Salamat sa upasa DJ. Happy Sunday. Yes. Happy, happy Mother's Day sa tanang inahan. Yeah, number one. Ito yung number one, si Mama Mary. Gika ni Rosemary Pagas. Salamat kayo naman, ma'am. Ano mo rin, gribin ni Zoran's. Ikaw na lang usa di ha. Yes, ma'am. Kay Pauling ka, ma'am, no? Marites po rin si ma'am. Jansky, Sarnalio, Shadol, ni Jolly Moore, o ni Randy, nga busy kayo sa promo sa John Lawrence Lechon. Salamat na marami, Edon. Yoy! Asa na dapat, Jansky? Kaya ato na ang haon ni mga Lechon, Randy, ha? Ato na i-promote din, eh! Oh, napaka-anto ko si Kuan, sir. About the... Wapaw ka-anto ni Sir Kuan, da? Ni Sir... wala, ito na. Itagaan ako, Kuan, dire. Itagaan ako register link. Garula sa rani. Sugal na rin pa doon. Ay, salamat kayo yung tanan niya, ma'am. And eventually, few pre na may gabi din siya. Nagpaminaw na permit rin sa Parque 2 Kusog Kayong Radio sa akong tindahan. Kagamay, happy Sunday, blessed Sunday. Di sa rin salamat sa masa. And Melvin, balay ko rin sa rin. Happy Mother's Day. Oga sa ako ang inahan na Melodia Binalayo sa na inahan. Happy Mother's Day po siya outside ko sa Binalayo family watching, the family watching live at sityo tiling pala trabay cross ang sinitara sa labas ko pa sa Rizrans. You're welcome. Yung shoutout ako sa ita oy Kathleen. Hello DJ Idol may gabi eh. O isa kong anak nga naga sigig pabadlong Ria Shane og Angel Rose. O si Aldrin. O sa kong anak nga natug si Allen Kate. Salamat DJ Rans. You welcome John Michael Jimenez. Good PM DJ Barangay Sumo. Shoutout po ko sa mga Jimenez family. Salamat sa mga sa DJ Rans. Bibin Saison. Hoy shoutout ko sa tayong Tira Pesta. Ay si Ma'am Kuan din hindi ay. Si ugwa ko masayop. Ah, lagi ang binilang yung kapikas ni Kuan. Sir Tata Idol Kutual. Hi ko sa tanan therapist Noah Tai Gun of Lapu-Lapu City. Thank you, this is more power to your program. Salamat kayo na wadiya, ma'am. Nakalili pa rin ni Ay. Wala ko rin ni Gipisil, di ha? Gusto mo Gipisil? Mag-relax, salawas ka, lawas ha? Okay, nakalibre mo sa Danny. Salamat kayo naman, mama. Sherbert Tanogo, good evening din siya. Shout out sa family sa Lua, alis na. Dabi rin sa family Tanogo. Nag-shout out to Sherbert Tanogo, watching live from Punok, Magkulukor, Barangay Bago. Don Salvador Benedicto, ni Gross Occidental, Bunal, BT Radio. And also shout out ni Laurie Shane. Good evening naman din, ma'am Laurie Shane. Good evening din sa shout out sa kanyaan nga si Mami Lizal o sa kanyang agaw nga si Angie Ati Kesha o Kuya Chris. Safa, Ogati Princess, thank you so much. Rinsky Villaforte, shout out ni Bintoy, Dandy Mo, Ranadol. Okay, salamat kayo naman ha. 24 minutes past the hour, 7 o'clock, the remix in Sunday. This is Digitalize Live on the Max.

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Mamansin, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nadili na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam niyo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: The Remix Sunday. DDDJ Bands live on the mix.
5: Helicopter.
6: Alright, helicopters, kata tag request ni ha. Nya mo sunod ang rap pam. Alang oras, alang shoty, kwalit ang shoty na sa kagabi on the Remix Sunday. Gans kini sunis rans. Nya mo kauban hato na last nuwa meno. Ay mong biya ha, kaya kato mga nagbiya. Nagmito mo biyaan. Joke ay. Salamat kay Manifex Tabaras Heronda. Wow, sana all kanayin sa mga music news runs. Makabaili mandag appeal. Oh, na yung baili-baili. Mayroon to mo sa tas kanaan to. Shoutout sa mga Manifex Tabaras Heronda. And shoutout din siya sa family Benosa and family Saldua niya taga barangay Piti. Piu, piu. Di ay. Oh, piu, piu din. Tingkaan siya siya nga rin din siya. Shout ko sa kong gamamang nga si Oscar din siya. Sa kong magulang nga namin o karoon din siya. O shout out ko sa family Lingganay watching Alintakuba na barangay Bagunbon from Jingjing Lingganay. Sarawas yung pasan isran. Strikos kong song Ingat ko rin siya. Ingat oy. Taoy Kathleen, hello din siya. Samta nagluto o gatangkong naglantaw sa imong live. Din siya, salamat sa ubasa. Okay, you're welcome, Taoy. Para din si mong ibuhat na ha. Tarong nagluto ha. Kay mga unta kuman. Kumbong Jada Blanks, hi, good evening. Permi ko na minaw ni mo, Idol. From Bayong Balaban, Cebu. Salamat kay Idol ha. Maraming tabare sa Ronda. Greet po rin kong Happy Mother's Day sa kong mama Bernadita. Heronda nga sa akong kag sa akong sister, marabaling nga mag-birthday. Well, advance happy birthday!
7: Happy birthday!
6: Speaking of birthday, happy birthday to Borol sa Kulayas Parilya. Uwa po hoin! Masa ka andam na nga pinahapa di abor sa Lucky Jack Meradores. Hi, this is last gabi. Shout ko sa kong family. Actually, sa kong mama Carmelita Kunaha Paglinawan. Happy Mother's Day from Sundon. Pagkasawag ikan sa Jackie Lou. Agi ka ni Jackie Lou Meradores. Sarawin kay Jackie Lou. Elos Jans kay... Sir Nelo, alit diri sa wa andali sa inyo siya mga untag din siyong manok. Layo ko po niya. Ihagit oroy ko ay layo or ba kayo. Pero salamat kay Jansky Sir Nelo ha. Paray na sa iyo sa mong

99. Abi lagu dol dol ra. Ya besta atas malam good evening di Russia ko sama yo one man share malerong nami narun dia sa punta selamat sukses di Israel. You welcome. Antonia tagas mega bi di Russia ko sa mama ani papa tone nesal bakarator malerong manin minao. Mano Jenny Tio Pablitum Happy Mother's Day sa tanang mga inahan salamat sukses di Israel. You welcome Mama Antonia. And advance rin kayo pala advance happy birthday ko sa kong anak nga si Bors Marilia. Yes, happy happy birthday in advance. Happy birthday! Maraming talamare sa Ronda. Good evening, di siya. Great day ko sa kong pana. Yudshin Libre Welgo. Panihapo in the background. Inyong music kaga sa kong mga anak. Jillian, GP Mar. Manama ni ma'am. Ay, ako wali itong sade. Ay, salamat kayo naman naman mo ha. Why po pumina on the line? Ay, ako social at diakaroon sa barangay Amatugan Tomburan. Ni Cap Alexander Dakwa. Ma'am Bebe Burhad Dakwa. Salamat kira marami. And also di anak ko ni Ma'am Jime. Ani Ma'am Mercy Hinosa and Jime Hinosa. Salamat kayo tanan. Gigi Hinosa, Marlito Hinosa, Jurabar Hinosa, Rina Maragaita, Chicho Hinosa. No, salamat kayo na marami. Ya, di na to kalimtan ang fiesta di karon sa coin. Barangay Dalong Sir ni Sir Bev Ablania, no? Andam na kunong kuan. Inasal nga baboy. Litsong baboy. Kaon-kaon na tes. Ganahan mo mga to, kita. Ay nako, salamat kayo. Ay nako, susyalat niya ka ron ni Sir Glenn na pahis. Ay nabamhen na pahis. Kanon sa barangay Alegria, Tuburan, Cebu. Ya, mupatihog balay sa di akros mangga, Tuburan. May bupaminaw ni mo na Sir Glenn. Obray mo sa pabuminaw sa DYPSB to Radio 98.1. This is Dizrat Live on the Max.

0: residential broadcast service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Sayaw ka, gang. All right, napalabas na time sa minute scene ng Menace Pass, your 8 o'clock, the remix and then, this is your DJ, ang DJ ng Dali Guapo, pero macho, my name is DJ Rams. Siya lang kata ni Ma'am Diana Bastatas, Bato Perting Sayaw. Siya ako nila, GR Malerong, Nizal Malerong, o ni Mama Tessing Perting Saya Ogni Tia Jala. Wow, salamat kayo na marami niya Sir GR Bastatas Malerong and Ma'am Nizal Bacolador Malerong. Ika ni Ma'am Diana Bastatas Bato Magpag sa'yo sayo niya karoon, no? Shout also ni Leah Horet Tomar si Ganda Gabi ni Israel. Shout ko sa lahat na nagigilid sa program nyo. Lalo na sa mama and papa ko si Nalina and din siya Tomar si Aika at kay Arlinda Tomar si Loriga. Salamat din siya.
1: Habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala.
0: Eta Val de Rosa, good evening Philippines from Canada. Hello, shout out din rin niya ma'am, good evening. And, good evening. Good evening, ma'am. Evangeline, good morning, happy, DJ Advance, happy birthday, anak ko, boys. Pero wala, good ko, kanawag, imong gibasa. Hoy, ikaw rin! Nasa kapila na ako gibasa, ha? Evangeline! Minus, nakaugma po, hoy. Good morning, ma'am, ang invitation, among gihawat, ma'am. Reading ready na ba si DJ Jen? Wala na ugma po sa iyang boys. Okay, last day na ba nila sunod adlaw? O mo graduate na ni sila, wala din na pati mo order eh. Come on, Jam guys, you're welcome doll. And Julie Mark, kaya po nalit doll. Mark Jam, siya sa kong kuya Eti. Birthday, ugma advance, happy birthday. Dagala nag-birthday, oy. Ang invitation na may wala. Purbida ni sila Ross. Ang pagdawan, ganun din siya, siya ko nila na Luna o gas ako ang mama o papa o sa ko ang mga manghord gas Krusty pagdawan. Og ni Alay. Paglinawan ang sawan DJ o sa ako ang DJ. Salamat sa kubasa. Salamat kay Ross ang paglinawan niya. Sa mga lulog-lula diha, pangyan ni po na ikaw ron. Wala sila kayo. Wala nga nga. Mutaas na ko no ang greetings. Yeah, shout out ni Wasingsing. Wasingsing lagi. Shout out to all sa family by nose and family salduwa yung taga barangay Pitiu Piu Piu. Mga na din na apalay ko sa pangalan ni Madol ha. Shout out to Alvin Pricoli nga naghahigda ikan ka on it siya. Oo, salamat kayo na marami ha. Paray mo na po pinaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Agad sa katang wala pa nakashare, di ha palag nagshare na natin 29 live.

Cheers, no? Eh, oh, so shout out ni Ma'am Lang Lang Arindain. Uy, nag-chat pa din si Ma'am na ko. Eh, sorry kayo, Ma'am, wala na ko na kuan nabasa, Ma'am. Oh, na-busy ang mata o kamot ni Liz Ranz. Good evening, Liz Ranz. Happy Mother's Day. Sanang nga mga mother. Salamat, Liz Ranz, sa magbasa. You're welcome, Ma'am. And kapoy din siya ay tulo ka oras sa bugno ni mo diha. Walay, naluoy ni mo. Ako'y maoy, kapoy, nagtanaw. Ay, sige na lang, Ma'am. Pero mo sponsor ka mas maayo, Ma'am. Usay sponsors, next. Saya.

Quarantine Science na sa Kagami on the Remix Sunday. Awa nga po si Israel, Santo Talas 9, Happy Tagon! Shoutout ka tanay Marson, Brigoli ko rin DJ and also Happy Happy Mother's Day this tonight. So shoutout ko DJ watching from Kampuot, Tuburan si Borecos Cook Song, Disco Kalimutan Ka with Remix DJ. Yoy! Kalimutan ka, pagkita ko ng sponsor. Melvin Dalai, good evening, Israel. Happy Mother's Day. Shoutout ko, Arline, Nasaligan, Shubik, Lemenia, Rombolo, Saligan, GC, Dinala. Kanal ni Israel, Bunal, kaya mo mga tukar. Dari sa sito kayo, kao, kao, travel, gross. Salamat sa pasal, Israel. Salamat kayo, Sir Melvin Dalai, ha. Nga, kuya, huwag kagkuhan, no? Kanang profile picture. Familiar. Kuguya, salamat kayo, Sir Melvin Dalai, ha. Die Hard Listener di akala sa Negros, no? Salamat kayo marami, sir. Request ko din ang Dirigerans Remix. Na nag-request na. Karoon mo mag-request nga. Why oras? Ay! Ah, shout ko ayan nga nag... okay, salamat kayo. Manah. Salamat kayo na marami, ha? 47 minutes past the hour by 8 o'clock. The Remix Sunday. Pandayon Dirigerans live on the max!

Yeah, shout out to mga hot mama ni Ha. Happy, happy Mother's Day. Hot mama, sana oil. Parang request ni Boris Colas Parilla kay birthday niya, upa po na ito taga-apagdagan. Shout out din naman yun, iyang invitation. Boris, nag-what pag ikaw, Boris? Mga lima, pito may kabuok, Boris, ha? Inadaan yung mama. Sa barangay Sumon, happy fiesta again! Giga na Mercy Lou, mga disco ta Sumon, ikaw huwabas sa gabi ni Gerans. Yes, disco na dis sa Sumon, Tuburan, Cebu. Ayun, shoutout ni Alalyn Himarena, shoutout din pala sa... Ma'am, no? Maayong gabi eh. May pagdala sa Facebook Live. And also, shoutout ni... Ma'am, Jonet Albareco, happy sunny di Gerans, maayong gabi. Salamat kayo naman na ma'am, maayong gabi sa... Judith Albareco. And also goodbye. Is there more power sa tanang good bala? How? Ano ba how? Uy, mayroon pa kayo mo yung kanang ilunggo si Ma'am Judith Albareco. O, tubagka na niya Ma'am how? Mercy now. This runs rakas kong hot mama. Thank you, this runs mana boards. This runs guapo. Shoutout ko ni Father Expedit Torbs Torabilias of Father Zachary Zacharias Edering Casabuina Get Get Louis Cinco Olroy Nangia Roger Clemar Brad Patrick Jacoba Ogasar Richie Bregoli Sabio Clint Jean Bregoli Okuya Ernest Santiago Troy Carlos Steven Bayo Navarro Ogisabalo Pupiti Oles Biloy Always guys lang na minawa dari sa Simbahan Public Church. Thank you, this runs Amping Perni Kronen Mua. I love you, this runs guapo. I love you, Suburbs! Salamat kayo, Boards, ha? Basta marayan lang itong kaon ng mga Boards. Wow, sana ako nag-profile kayo bala, ha? Oo, ha? Sorry, Judy, it's Rans. Na-profile siya, di ka-idol ka. Ayun ako, imuha nga mga tukar, Rans. Sorry, Judy, Bural, Rans.

0: It's now 9:30 p.m.
1: 9:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: Ngayong gabi, alas 9.45 na. Padayon sa pagpamihas sa GYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing alam na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Mm.

0: na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
0: Oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat paginom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.

0: SG's Kinsina. Patayin sa pagpamino sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kliinang nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag-sugar o acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kaya ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Gamit, kuya.
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Ito din naaan, kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing.

0: busog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay kubi.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo balik ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: When you visit Uburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000.

0: 3 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching yung mga. Monching, ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon na ika?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Away na.
2: Sige, salamat. Ito nga lang mo sa mga, ma'am, Monching?
3: Monching.

0: 11:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga hangga.
3: Ah.
2: Yung Monching, nitangas gimme dire...

0: now 11:30 p.m.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Alas 11:45 na. Padayon sa pagpamina sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunsing ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna ng usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala ako ng kanang murabitog, malipong-lipong ko. Nya dili na niya.

0: Engineer Fernando N. Mangubat Jr., First Class Radio Telephone Operator with registration number 23-IP7-26394. Studio Technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: na rin natutulog. Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: Ito'y Lois, Litson Manok, Litson, Balinga, Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagitaa si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kutis Gold Celebrity Artista ka.
3: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpari nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
4: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi. Nahugot man kaayo, napay karhunis. Nga purti pang luaga, usao man ako ani pag duty karun.
3: Sus, karara dahil mong problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
4: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
3: Oh, asa man ka pre Junmar?
4: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
3: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglig on, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag, hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kiniga pahimangno, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 9821 BT Radio Tuburan.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made ImmuniPlus.

0: 1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, kung siya kabuyon, kung nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah, nito ka kung kuhan niya plas o salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, matay,
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more.

0: Ship or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugangatan insurance services. Andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP. New license. O non-proof to proof. Agatan insurance services. Babahibong magkuntang pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
2: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga lig-on nga immune system o energize everyday,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
7: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
6: BT Radio.

0: 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala kay naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kumayang adlaw kaninyong dana, nag-welcome na sa nininga tong turumanon karon sa maayong panglawas. Ang ato ang kasika sa panglawas, atong kini kanato sa maayong kababuton sa SED Marketing.

mangosteen, luyang dilaw, and panyawan. Ang ato ang said panyawan with garlic. Ang atong kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba, ug panyawan. Kung sa bandiyon, doon na po kita yung ginatawag na said Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant na pamatudaan kini mga igalagigsun nga daghang ikatanyag kakayuhan sa itong lawas. O ilabi na gayon ang pag-alib.

Yo sa mga nagadayang mga klase sa mga balatian. Ang nagilusarang klase sa kapsula sa atong mga butika nga adunay gahom sa kogon nga tanom nga di na pamatudaan nga ang kaninga klase nga tanom aduna kini siya mga nindot nga mga benepisyo sa atong kalawasan. Taas sa mga vitamina, minerales, mga sangkap or kini ginatawag na to nga mga chemical compounds ang maong klase sa tanom nga na pamatudaan nga makatabang sa pag-alibyo sa mga problema sa kidney, UTI, problema sa ginatawag na to nga monthly menstruation, kaya ginatawag na itong dysmenorrhea, or baka ka ng mga kaisuna na itong ginatawag nga itong maglatang-latang ilahang monthly period. Kanoon karoon na ah, damtan na pong mga pila kabulan, wala na po. Muna siya mga igalang kaisuna ang matabangan sa said kogon. Alam po sa katong mga kaisuna na mahiligon sa kape ha, ang kape na ito isuon ang said Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga dunay gahom sa mangosteen. Aduna po gina siya pag-uban sa Panyawan. O gusam kaning atong ginatawag nga cinnamon o kaning purple corn or kaning ginatawag na itong maistapol. Nindot kayong pagkakombinasyon. Gumikan kay daghan kayo ng mga vitamins nga ikatanyag sa atong kalawasan. No? Nga nindot kayong makapamaintain sa ato ang gana, sa ato ang panglawas ng itong kape. O imna lang kani every time nga ikaw nag-crave with coffee. No, wala siya problema. Bisang pag-imno naman siya 3 or 5 times a day. Okay, kaayo. Gumikan kay nagtabang ka sa imong kagalingong lawas nga mamahimong himsog ka ng imong kalawasan gamit ang gahom sa Panyawan nga tanom. Bueno na mga igalang, isuon na itong pag-aisgutan karon kining ginatawag na itong wound healing. Ang mga samad, regularly naana siya sa mga 7 to 10 days before mauli. Depende sa kalalum o baka sa kagrabe sa samad. Kung samad lang nabagnos or nadagma ka or baka panaglitan na samad gumikan kay na, you know, na nairapan ni mo ba? Or baka na nasamad sa kutsilyo pananglitan, for example. Ado na kay 7 days to 10 days nga para maulian ka ng imong balatian or ka ng imong samad. Karon mga igalang iso na pamatudan nga kinideng said Kogon Herbal Capsule o sa kinisya kamatang sa kapsula nga makatabang dahil sa mas dali nga pagpahiuli sa mga samad. No? At doon ay mga kaisuna na ito, ilamin na katong mga bagong nanganak. Katong mga kaisuna na ito, nga kanang gikan o kanang nag-agi o surgery ba? Sama pananglitan sa laparoscopy or kanang ginatawag na ito nga operasyon, gumikan kay gitang-tang ang gallbladder. So, nagi na siya samad sa sulod, napun na siya samad sa gawas, mga ginana ba? Pinagi lamang sa pag-inom kanunay sa ito ang said Kogon Herbal Capsule, mas dali ang proseso sa pagpahiuli sa mga samad. Tinuod ka na mga igalayigson, gumikan kay ang kogon nga tanom na pamatudaan nga dali mo din ay ginagamit sa mga kanhi na to, mga karaan na to, mga katawhan. Ilabi na ka to sa ikaduhang kalibutan hong gubat, no? World War II, ng mga veterans na to, inahimo na nilang ginadukduk o ang iyahang duga ginapatulo sa samad kay para mas dali kuno maulian. Ingon ana mga igalayigson ang gahom sa said Kogon Herbal Capsule. Kung ay lindot kaayo alang sa katong mga naay samad, pag-inom sa said Kogon Herbal Capsule aron matabangan sa mas dali nga pagpahiuli sa imong mga samad, ang said Kogon ginama sa said marketing.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Kasiga sa panglawas.
0: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Rancho Público, Rancho Pilipinas, Rancho Público, ang boses ng Pangulo, sa Mega Manila, 738.
1: Rancho Pilipinas,
2: Rancho Público.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw.
4: Headlines.
3: Special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga transport network vehicle service drivers at motorcycle taxi drivers magsisimula ngayong araw.
4: Headlines.
3: House Justice Committee report that articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ngayong araw.
4: Headlines.
3: Investigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa muling bubuksan ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius ang bapor na apektado ng hantavirus nakatakdang bumaba sa bansang Espanya.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong... O sa detalye po ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw. Nasa Maynila ang leader ng nasabing bansa para sa isang state visit. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios ngayong umaga. Ang Paraguayan President ay dumating kahapon ng hapon para sa kanyang state visit at bahagi nito ay ang kanilang pagkikita ni Pangulong Marcos sa Malacanang. 10:30 inaasahan ang pagdating ng Paraguayan President sa palasyo na kung saan ay inaasahang magkakaroon sila ng bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay at kasunod nito ay ang inaasahang joint statement. Si President Paraguay o si President Palacios ay isang ekonomista at kabilang sa Colorado Party na isa sa pinaka makapangyarihang partidong pampolitika sa Paraguay at itinuturing na isa sa mga pinaka batang naging pangulo

o TNVS drivers at motorcycle taxi drivers na hindi pa nakatanggap ng tulong. Kasama sa mga makakatanggap ng tulong sa special payout, ang mga kwalipikadong driver at rider mula sa mga ride-hailing companies na Grab at Move It sa National Capital Region. Gaganapin ang payout sa ilang kilalang lugar gaya ng Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at SM Aura sa Taguig. Kailangan lamang dalhin ang regional driver's license at isang photocopy nito para makuha ang relief assistance. Magtatagal ang special payout ng cash assistance hanggang Mayo 15. Samantala, asahan naman ang anunsyo tungkol sa iba pang mga payout schedule para sa iba pang TNVS driver, MC Taxi Rider at Service Delivery Rider sa mga darating na araw. Ang mga kumpanya nila ang inaasahan na magbibigay alam para sa magiging schedule ng kanilang payout. Maaari namang i-check ang schedule ng payout venue sa pamamagitan ng official tracker na bit.ly/claim.

0: Gaming Tracker. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at magpa-participate na transport network companies. Ito upang maging maayos ang distribution ng tulong sa mga benepisyaryong apektado ng taas presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles o PUVs para matulungan ang mga driver sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng Department of Energy sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ganon din sa Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines para naman sa patuloy na pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng subsidy program, baka katanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. May limitasyon nito hanggang 150 liters kada linggo, katumbas ng tinatayang 1,500 pisong matitipid sa bawat o ng bawat driver kada linggo. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV drivers at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang araw-araw na kita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez kung bakit hindi sila nakikisa sa nagdaang transport strike ng ibang transport group. Sa parehan ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Marquez na hindi natupad ang usapan nila ng iba pang transport group na kailangan munang magpulong at magkasundo sa kung anong dapat gawin sa kabila ng patuloy na tumataas na presyo ng langis sa bansa. Anya, nagdeklara ng transport strike ang ibang grupo nang hindi sila nakipag-convene o nagkaroon ng pagpupulong. Bukod dito, sinabi pa ni Marquez na nagbaba ng presyo sa fuel o gasolina at may mga inisyatiba ang gobyerno upang matulungan ang mga driver at operator.
2: Dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda, kaya tatlong araw na nandyan kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
0: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-atake ng Iran sa barkong may sakay na mga Pinoy seafarer, kinabahala ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ikinabahala ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ng drone attack sa isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer nitong May 5. Binigyang din ni Tulfo na chairman rin ng Senate Committee on Foreign Relations na may kasundo ang safe passage sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na pagdaan ng mga Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. 7 crew members ang nasugatan sa naturang insidente kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon. Sinabi ni Senator Erwin na nais niyang malinawan kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang kasunduan. Ayon sa Senador, ipapakiusap niya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na itanong sa Iranian Embassy kung nananatiling epektibo ang pangakong ligtas sa pagdaan para sa mga Pilipino sa Strait of Hormuz. Ito anya para maayos na mabigyan ng payo at proteksyon ng mga Pilipinong seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat din si Tulfo sa Iran dahil sa naturang kasunduan dahil ito anya ang naging daan para ligtas sa mga tawid ang mahigit 1,000 seafarer na Pinoy sa nasabing ruta nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, dahil sa insidente nitong May 5, sinabi ng senador na marami pa rin Pilipino ang stranded sa lugar dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFW na naapektuhan na nagpapatuloy na atensyon sa Middle East. Sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakuwi sa bansa noong nakaraang linggo mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, naging maayos ang kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa nabanggit na mga bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at OWA sa paliparan, kabilang sa agarang tulong na pinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangement at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagtalakay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, arangkada ngayong araw sa plenaryo ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Halos buong sesyon ng plenaryo ngayong Lunes ay ilalaan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng inaasahang botohan sa plenaryo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Si House Justice Committee Chairperson Attorney Jervil Luistro ang magsusponsor ng committee report bago buksan ang interpellation at botohan. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto upang maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa apat na Articles of Impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Kumpiyansa naman ng mambabatas na mahigit 200 na mga lawmakers na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ni Interior Secretary John Viclimulla na isang sabina ang ipapalabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Rimulya, inatasan niya si Philippine National Police Chief General Jose Valerio Nartates Jr. na pakilusin ang Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Legal Services at ang Directorate for Investigation and Detection Management para sa pag-iisyo ng sabina. Nilinaw naman ang kalihim na hindi warrant of arrest ang sabina kundi utos lamang para humarap si De La Rosa sa investigasyon ng CIDG. Itinanggi rin niya ng kumakalat na ulat tungkol sa umano'y Interpol o International Police Organization Red Notice laban sa senadora. Sinabi rin ni Rimulya na magpapatuloy ang investigasyon sa mga naging aksyon ni De La Rosa bilang dating hepe ng PNP at dating Davao Police Official. Tiniyak ng kalihim na ikagalang ang senador sa proseso ng investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius nakatakdang bumaba sa Spain. Ang

0: Pilipinas. Rancho Pilipinas Report.
1: Nakadakdang bumaba sa Canary Islands, Spain, ang 24 na Pinoy seafarer na sakay ng MS Honduras na sinasabing apektado ng hantavirus. Sa isinigaw ang virtual presser ng Department of Migrant Workers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdaca na darating ngayong araw oras sa Pilipinas sa naturang barko. Pagkadaong anya, ililipat naman sila ng eroplano para dalhin sa the Netherlands para sa mailalim sa testing at quarantine. Sa Martes naman, oras pa rin sa Pilipinas, dadalhin ang 14 na Pinoy na iba pa na crew na naka-assign sa deck at engine ng barko sa Rotterdam sa the Netherlands kung saan na din sila isa sa ilalim sa testing at quarantine. Sakaling matapos ang quarantine at ideklara ng cleared, ganap ng maisasaayos ang repatriation para sa kanila pauwi ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Foreign Affairs na kipagtulungan na sa Dutch Minister para sa maayos na pagkalinga ng ating mga Pinoy seafarers na nasa barkong

0: Be on Dios. Narito ang balitang atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakikipagtulungan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Dutch Minister hinggil nga sa patuloy na koordinasyon ng Pilipinas para sa kalagayan ng ating mga Pilipinong marino na nasa MV Honduras matapos nga magkaroon ng kaso ng hantavirus sa nasabing barko. Sa isang Zoom press conference ng DMW kagabi, sinabi ni DFA Undersecretary Edzing Tago na sa kabila ng kaganapan sa ASEAN Summit ay nakapag-ugnayan na si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Dutch government upang magkaroon ng maayos na pagkalinga at pag-uusap para sa ating kalagayan ng mga kababayang Pinoy seafarers sakaling makadaong na ang kanilang barko sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Yusek Tago na in close coordination na rin ang DFA sa Migrant Workers Department upang mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila pabalik ng Pilipinas. Muli naman siguro ng DFA na patuloy ang kanilang pag-monitor sa kalagayan ng mga Pinoy seafarers na nasa nasabing barko. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na kumikilos pa kanlurang Hilagang Kanluran ang Tropical Depression Caloy habang nasa Philippine Sea. Ayon sa pinakuling bulletin ng PAGASA, huling damataan ng sentro nito 610 kilometers. Silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang bagyong Caloy ay may lakas ng hangin abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang direktang makakaapektong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa forecast period nito. Gayunpaman, makakaranas ng hanggang katamtamang pag-alon sa ilang baybayang dagat sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Patuloy namang pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at local disaster offices na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng dagdag na tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapektuhan ng Tropical Depression Caloy. Ayon sa DSWD, may naka-prepossession ng mayigit sa 4.7 million family food packs at mayigit sa 200,000 non-food items sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa. Sinabi ng kagawaran na nakahandang mga supply para sa mabilis na pagtugon sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo at sakuna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon para sa posibleng lahar flow at iba pang panganib malapit sa Mayon Volcano dahil sa inaasahang malalakas na pagulan dulot ng Tropical Depression Caloy. Nauna nang nagbabala ang Office of Civil Defense hinggil sa banta ng lahar flow matapos pumasok sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Valencio Martates Jr., naka-standby na ang mga police unit sa Bicol Region para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang local government units at disaster response offices. Sinabi rin ni Narnates na inatasan ng mga pulis na tiyaking handa ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko, lalo na mga nakatira malapit sa ilog at bulubundukin ng bulkan, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at manatiling alerto para sa kanilang kaligtasan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Navotas Landfill muling inspeksyonin ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways ngayong araw. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Muling magsasagawa ngayong araw na isang high-level inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill. Pangunahan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna at DPWH Secretary Vince Dizo ng inspeksyon para suriin ang lagay ng landfill at maglatag ng permanenteng hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kabilang din sa sisilipin ang air quality safety at ang patuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng managot sa insidente. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang naapula kahapon May 10 ang sunog sa Navotas Landfill. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24 oras na monitoring sa lugar kabilang ang air at quality testing at pati na ang thermal scanning. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dahilan ng pagguho ng Caliwet Bridge sa Ilocos Sur, aalamin ng Department of Public Works and Highways. Narito ang balitang atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ngayong Mayo ng permanenteng Caliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur, matapos bumagsak ang temporary Bailey Bridge noong May 2 dahil sa pagdaan ng overloaded na truck. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mas matibay at mas mataas na load limit ang itatayong bagong tulay upang kayanin ang pagdaan ng mas malalaki at mas maraming sasakyan. Sinabi rin ni Dizon na pananagutin ng operator ng truck na nagdulot ng pagkasira ng tulay matapos umano itong lumabag sa itinakdang load limit. Ininspeksyon din ni Dizon ang proyekto nitong nagdaang linggo kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kalidad at mabilis na konstruksyon ng bagong tulay upang maibsan ang matinding trapiko sa lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 19 na overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking ang matagumpay na na-repatriate mula sa Myanmar. Tinutulungan ng mga repatriates na mga personnel mula sa Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang mga otoridad ng Thailand para sa kanilang ligtas na pag-uwi ayon sa DMW. Bahagi ito ng Whole of Government Response para matulungan ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at iba pang uri ng pagsasamantala sa ibang bansa. Sinasagawang repatriation efforts sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik ng mga OFW sa bansa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!

0: sa
1: yung fighting graft and corruption in government ay number 3 na siya sa top concerns sa mga kababayan natin. Eh noong December, number 4 siya. So tumaas na siya. Pangatlong pangunahing concern yan. At so tama yung ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, na yun nga, sinabi niya, dapat matigil natin ang mga corruption, yung mga flood control na project.
0: Si Octa Research Fellow Dr. Guido David sa panayam na Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas maraming Pilipino ngayon ang

0: Gamit ng Unified 911 Emergency Hotline. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, mahigit 5.2 million ang naitalang tawag mula Enero hanggang Abril 2026. Batay sa datos ng Emergency 911 National Call Center, umabot sa mahigit sa 1 milyong tawag kada buwan ang natatanggap ng hotline. Ayon pa sa ahensya, patunay ito ng lumalaking tiwala ng publiko sa emergency response system ng bansa. Binahagi rin ng DILG ang ilang insidenteng matagumpay na natugunan ng 911 responders. Kabilang dito ang insidente sa motorsiklo sa Naik, Cavite, tangkang pagpapatiwakal sa Iloilo City at isang emergency medical case sa Camarines Sur. Pinaalalahan na naman ang DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency upang mas mapabilis ang responde at makatulong sa pagliligtas ng buhay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ng Philippine Red Cross ang programang Mobility for Dignity. Isa itong programa na nagkakalob ng libreng wheelchair para sa mga kababayan nating Pilipino na may kapansanan. Kabilang na rito mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Inilatag naman ni Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez ang proseso at documentary requirements para sa mga qualified beneficiaries. Anya, kasama sa mga kinakailangan para makatanggap ng wheelchair, ang Certificate of Indigency, Medical Certificate, ng physical na kalagayan at sumasailalim sa home visit.
2: Yes, first po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiaryo ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilihin yon. Pangalawa, Medical Certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course pati yung paligid po nila.
0: Si Philippine Red Cross Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez sa panayam ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking bilang ng senior citizens sa bansa patuloy na naghahanap buhay. Yan ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Napagtala ang Philippine Statistics Authority ng nasa 5.3 milyong senior citizen ang patuloy na nagtatrabaho. Ayon sa social media post ng National Commission of Senior Citizens, ang tawag dito ay silver dividend. Ibig sabihin, lumalaki ang populasyon ng mga senior citizen na nagpapamalas ng kanilang kasanayan at karunungan. Ang mga bilang ng senior citizen na patuloy na naghahanap buhay ay mula sa sektor ng serbisyo, 51%, agrikultura, 38%, at industriya, 11%. Ang adaan nila ng NCSC ang pagbubukas ng malawak pang oportunidad sa mga nakatatandang Pilipino sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng matatag na pulisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Dumalo si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings. Binigyan din niya ang kahalagaan ng maingat at balancing pulisiya lalo na habang umiigting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ayon kay Remolona, mananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang sinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sectors. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital o digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets, at pagsusulong ng financial health ng rehiyon. Nakikipagpulong din ang hepe ng Bangko Sentral sa mga opisyal ng U.S. Treasury global banks, credit rating agencies at iba pang international partners para talakayin ang lagay ng ekonomiya at mga polisiya sa harap ng nagbabagong global environment.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpalabas ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA ng babala laban sa pagdami ng mga fake booking scams ngayong kasagsagan ng summer season. Nilabas ang grupong babala kasabay ng inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong taginit na maaaring samantalahin ng mga scammers at fake booking sites para makapanloko ng publiko. Ayon kay PTAA Inbound Committee Member Fe Abling Yu, mahalagang tiyakin ng publiko na lehitimo mga travel agencies na kanilang kinakausap. Payo rin ni Yu sa mga bakasyonista, huwag agad magpadala ng bayad para sa mga nakaschedule na bakasyon nang hindi muna nagsasagawa ng verifikasyon. Kabilang dito ang pagsuri sa business information, background at reputasyon ng travel agency. Nagpaalala rin ang PTAA na mag-ingat sa pagbabayad gamit ng e-wallets at iba pang online payment methods, lalo na kung hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng katransaksyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa ibayong dagat, Russia nagdaos ng victory parade kasabay ng tigil putukan sa pagitan ng naturang bansa at ng Ukraine. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizelle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinuunahan ni Russian President Vladimir Putin ang victory parade sa Red Square, Moscow matapos ipatupad ang tatlong araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa ulat ng CNN, inihayag ni President Putin na ang tagumpay ng Russian military ay nagbigay inspirasyon para sa mga sundalong nasa special military operations. Walang ipinakitang heavy material equipment sa victory parade gaya ng modernized military tanks. Sa halip, ang ipinalabas sa mga screens ng Red Square Russian state media ay ang serye ng mga pre-produced, pre-recorded na video. Ipinakita sa parada na ito ang mga drone, air defense forces at strategic assets tulad ng long-range bombers at nuclear-capable submarines. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizelle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quarterfinals bracket ng PBA 50th Season Commissioner's Cup, kasado na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: All set na ang seedings ng walong kupo ng paglalabanan ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Championship. Ito ay matapos ang naging resulta ng mga laro kahapon kung saan nagtagumpay ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G 93-86 at ang Magnolia Hotshots kontra Meralco Bolts 93-76. Sa darating na quarterfinals na magsisimula sa Miyerkules, maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra TNT Tropang 5G, Meralco kontra Magnolia, Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters, at ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa San Miguel Beermen. Kapwa may twice to beat incentives ang Elasto Painters, Road Warriors, Tropang 5G at Bolts sa quarterfinals. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa...

0: na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag Panatag ang may alam.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, servisyon.

0: sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Department of Public Works and Highways tiniyak na matatapos ang Kailiwet Bailey Bridge sa Ilocos Sur bago mag-Hunyo. Radyo Pilipinas Radyo Publico Lawag City. Narito ang balita katid sa atin ni Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jude. Pinapatapos na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison ang Kailiwet Bailey Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ultimatum ng kalihim sa District Engineer ng lugar na matapos ang tulay bago ang buwan ng Hunyo. Ani ni Dison, mandato kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang mga proyekto bago magtag-ulan upang hindi lalong madelay ang trabaho. Napagalaman na kung hindi matatapos ito sa tamang panahon, pangatlo ng penalty ang ipapataw sa kontraktor ng proyekto. Kaugnay dyan, nasa mahigit 2 milyon pesos ang pinapabayaran ng nasabing ahensya sa kumpanya driver ng truck na nakasira sa Detour Bridge ng ginagawang tulay. Ayon kay Dison, narapat lamang na magbayad ng danyos ang mga nakasira dito dahil mayroon namang signage ang Detour Bridge na ang bigat na kaya nito ay 5 tonelada lamang. Sa kabila nito, nagpumilit na dumaan ang driver dahilan para gumuho ang Detour Bridge. Pagtitiyak ni Dison na kung ipapawalang bahala ng kumpanya ang demand letter na pinadala, wala silang magagawa kundi magsampa ng kaso. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kalinga PTF LCAC, patuloy ang community consultation at serbisyo caravan sa 20 barangay sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Amelia.
3: Tuloy-tuloy ang sinasagawang community consultation at servisyo caravan ng Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC sa iba't ibang barangay sa Lalawigan bilang bahagi ng Whittled Community Support Program o RCSP. Sa pangungunan ni Governor James Seduba, matagumpay na isinagawa ang programa sa Barangay Layasan, Lower Mangali at Mangali Sentro sa Tanudan nitong nakarang linggo, kung saan mahigit 500 residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental consultation, pamamahagi ng libreng gamot, nutrition services, libreng tuli, haircut at veterinary services. Naging daan din ang nasabing aktibidad upang may parating ng mga residente ang kanilang mga pangangailangan, suliranin at prioridad na proyekto sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, provincial at municipal local government unit at iba pang katuwang na ahensya. Ayon sa PTF-LCAC, magpapatuloy ang serye ng kanilang community consultations upang mabigyan ng pagkakataong mabisita at mapuntahan ang lahat ng 20 na natukoy na LCAC barangay sa Lalawigan ngayong taon. Layunin nitong alamin ang mga priority projects, may lapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mabalakas ang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 6,000 drivers ng jeep sa Cordillera nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Taxi drivers at delivery riders susunod naman na makikinabang sa ayuda ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Joseph.
4: Umabot sa 6,670 public utility jeepney drivers sa Cordillera ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Pinakamaraming benepisyaryo ang lungsod na Baguio na may 3,800 drivers, sinundan ng Benguet na may 2,300 drivers. Nakatanggap din ng kahalintulad na ayuda ang mga drivers ng Abra, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ayon kay DSWD Car OIC Regional Director Director Enrique Gascon, ang mga depisyaryo ay mula sa clean lease ng Land Transportation Franchising Regulatory Board upang matiyak na lehitimo at walang dobleng pangalan. Kinailangan ding personal na dumalo ang mga drivers sa payout at magpakita ng balidong driver's license para sa tamang beripikasyon. Samantala, pinag-aaralan ng DSWD CAR ang posibilidad na magbigay ng kahalintulad na ayuda para sa mga taxi drivers at delivery riders sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Yakap Caravan, idaraos naman sa lahat ng barangay sa Baknotan, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Daritong balitang hatid ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Glenda.
5: Simula ngayong Mayo 11, idaraos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan, La Union. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mas maipakilala sa mga mamamayan ang PhilHealth Yakap at Gamot Program upang maitaguyod at mapangalagaan ang kalusugan. Bahagi ng caravan ang pagpaparehistro sa Yakap, pagpaparehistro sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, pagpapaliwanag sa PhilHealth gamot, libreng check-up at konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot. Nakatakdang matapos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan sa Agosto 14. Ang Yakap o Yaman ng Kalusugan Program ay pinalakas na version ng PhilHealth Consulta na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon, laboratory at diagnostic test at libreng gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Halos 3,000 magsasakang apektado ng aktibidad ng Bayon nakatanggap ng rice subsidy mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Naritong balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Diana.
6: Umabot na sa 2,980 na mga magsasaka at livestock raisers na naapektuhan ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 556 mula sa Kamalig, 587 mula sa Ginubatan, 1,039 mula sa Ligaw City, at 798 mula sa Daraga. Pinangunahan ang pamamahagi ni na Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl Jan Buen Consejo at Provincial Veterinarian Pancho Melia, katuwang ang Municipal Agriculturist ng kanikanilang Local Government Unit. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ang rice assistance ng patuloy na suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng volcanic ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Samantala, nakatakda ring simulan ngayong Linggo ang pamamahagi ng emergency cash transfer mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkakahalaga ng tig 10,263 pesos para sa kabuwang 6,411 na magsasaka mula sa iba't ibang apektadong LGU sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas.

0: narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
2: Nakiisa mahigit sa 2,000 mga partisipante sa programang isinagawa sa Mendoza Park People's Amphitheater dito sa lungsod kaugnay sa pagdaraos na 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakiisa mula sa iba't ibang coastal barangays na nilinis para sa malawakang paglilinis na ikinasa upang puspusang maging maayos ang mga dalampasigan sa syudad. Umabot din sa mahigit 900 tunilada ng basura ang kabuuang nalinis sa mga baybay ng Puerto Princesa kaugnay na isinagawang aktibidad. Kabilang naman sa mga coastal communities na nakibahagi sa sabayang paglilinis na ito ay ang mga barangay sa sentro ng syudad kasama ang komunidad na nakapalibot sa Honda Bay bilang bahagi ng pinahihigting na kampanya para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga baybayin sa Puerto Princesa. Kasama pa rin sa gawain ang mga empleyado ng City Hall na nakiisa sa marble throwing activity sa Puerto Princesa Baywalk. Men and women in uniform at mga kawani mula sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagbisita ng cruise ship sa Diguio Island, Dinupakan, Leyte. Malaking tulong sa turismo ng Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Naritong balitang atid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
12: Nakikita ang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng turismo sa Eastern Visayas ang matagumpay na pagbisita ng isang cruise ship ng HS Minerva ng Swan Hellenic sa Diguio Island sa bahay ng Inupakan, Lalawigan ng Leyte. Ayon sa Department of Tourism, Region 8 o DOT-8, ang kauna-unahang pagdating ng Expedition Cruise Line sa rehiyon ay patunay ng lumalaking interes ng international cruise market sa mga emerging tourist destinations sa Pilipinas, particular sa Eastern Visayas. Dinala ng HS Minerva ang 85 dayuhang turista na mula sa iba't ibang bansa na nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang kultura, lokal na pamumuhay at likas na kagandahan ng isla. Dahil dito, inaasahang mas makikilala pa ang rehiyon sa pandaigdigang merkado ng turismo. Binigyang diin ni Karina Tiopes, Regional Director ng DOT-8, na mahalaga ang ganitong uri ng pagbisita upang maipakita ang potensyal ng Eastern Visayas bilang destination para sa boutique at expedition cruise tourism. Aniya, mas dumarami na ang mga biyaherong naghahanap ng authentic cultural experiences at community immersion, bagay na kayang ialok ng mga isla at baybaying komunidad sa rehiyon. Malaki rin umano ang naging epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Inupakan dahil nagkaroon ng oportunidad ang mga residente na maibenta ang kanilang mga produktong lokal at souvenir sa mga dayuhang bisita. Bukod dito, naging tampok din ang tradisyonal na gawain tulad ng pandan weaving, paggawa ng lambat at pagtikim ng lokal na tuba na nagbigay ng dagdag na pagkakakilanlan sa kultura at turismo ng lugar. Ayon pa kay Inupakan Mayor Azucena P. Mirambel, ang matagumpay na pagbisita ng HS Minerva ay maaring magbukas ng mas maraming pang international cruise arrivals sa darating na panahon na posibleng magdulot ng dagdag na trabaho, kabuhayan at pamumuhunan para sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Dagdag pa, ang posibleng feedback mula sa turista at cruise representatives ay magandang sinyales na patuloy nang nakikilala ang natural at cultural attraction sa rehiyon sa international tourism scene. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Pamamahagi naman ng fuel cash assistance sa mga drivers sa Antique Taklan, sinimulan na ng LTFRB Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle,
6: tumanggap ng fuel cash subsidy ang nasa 125 tsuper sa lalawigan ng Antique mula sa gobyerno bilang ayuda dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ay sinagawa sa Binirayan Sports Complex sa bayan ng San Jose sa Antique. Pinasalamatan naman ng mga jeepney drivers ang tulong na ipinamahagi ng LTFRB sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa probinsya naman ng Aklan, nasa 241 na mga tsuper ang nabigyan ng fuel cash assistance sa ginanap na distribution sa LTO office sa bayan ng Ibahay at sa Kalibo. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, may nasa mahigit 11,000 ang target na mabigyan ng ayuda, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LTFRB at DOTR. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Kaalaman at kasanayan ng mga PDL sa upholstery and furniture making. Pinagtibay sa 5 na training, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin,
11: matagumpay na nakumpleto ng 27 persons deprived of liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Media Dormitory ang advanced upholstery and furniture making training sa naturang pasilidad. Sa pamamagitan ng pinagsamang demonstrasyon at hands-on training, nabigyan ang mga partisipante ng pagkakataon para i-apply ang mga teknik at kasanayang kanilang natutunan sa nasabing pagsasabi. Sanay. Iginawad sa culmination activity ang mga sertifikasyon bilang pagkilala na nakumpleto ng mga partisipante ang 5 na aktibidad. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan din ang pasilidad sa Zamboanga Peninsula Polytechnic City University o ZPPSU para sa pagsasagwa ng National Certificate o NC2 sa carpentry training. Inaasahang makikilahok ang kaparehong batch ng PDL graduates upang higit pang mapaulad ang kanilang mga teknikal na kasanayan at kwalifikasyon. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ang mga nakilahok na PDLs ng mga praktikal na kaalaman at mahalagang competency upang masuportahan ang kanilang pangkabuhayan sa muli nilang pagbabalik sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at mga environment advocates, inalakas ang partnership para sa pangangalaga ng kalikasan sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Johania,
13: pinag-isahan ng Igagadong Saranao Meetup 2026 ang mga nature lovers, trekkers, vloggers at environmental advocates sa Lanao del Sur upang palakasin ang kampanya para sa pangangalaga ng kagubatan at biodiversity sa lalawigan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Ministry of Environment and Natural Resources and Energy, Provincial Director Asmari Labaw, katuwang ang environmental group na Team Kalasan. Layunin ng pagtitipon na palawakin ng kaalaman hinggil sa responsabling trekking, wildlife conservation at environmental ethics, lalo na sa mga lugar na itinuturing na posibleng bahagi raw ng Expanded National Integrated Protected Area System o ENIPAS. Tinalakay.

0: medical support sa outdoor activities. Kabilang sa mga napagkasunduan sa meetup ang pagpapalawak ng environmental volunteer groups, panukalang pagbuo ng Ranao Bantay Kalikasan Volunteers at pakikipagtulungan ng digital content creators sa mga environmental campaigns ng MENRE. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ng kagubatan, kabundukan, wildlife at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.

0: Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, news nationwide. We know you're always on the go. Pero ang
2: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ang ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
7: Okay, salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM.

0: Radio Pilipinas, Radio Público. Radio Público. 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, May 11, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
2: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Monte de Piedad at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa Shaw Boulevard. Pagkalagpas po nito ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Magallanes Flyover. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula po sa May Captain M. Reyes hanggang makarating naman po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa May intersection ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa May Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa May Arnais Avenue. Ngunit

0: pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang maharating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5, simula po dito sa May Libis flyover hanggang makababa po yan ng Green Meadows ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman dito po sa May Ortigas Avenue hanggang magtuloy-tuloy po yan dito sa May Bagong Ilog flyover ay makakaranas din tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito naman din po sa intersection ng McKinley ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa May Levy Mariano hanggang maharating po yan sa intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang maharating na po yan ang Katipunan. Amin po yung pinapaalala, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, Gia Rivales. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Bay. So, paalala ng MMDA, number coding ngayong araw na ito ng Monday, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 1 and 2. Simula yan kani-kanina lang, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And later on, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 naman ng gabi.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Siya nga pala sa Makati, straight yan, ha? Walang window, 7 AM to 7 PM. Okay, 10 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito, reminder para sa mga drive, grab at move it drivers dito po sa Metro Manila. Grab at move it drivers sa Metro Manila, ha? Yung pong darating na DSWD Cash Relief Assistance Special Payout. Yan po ay magsisimula ngayong araw na ito, Lunes, May 11. Yan po ay para sa mga Grab at Move It drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang pagtutulungan po ng pamahalaan at ng private sector ay bahagi po ng Whole of Nation Approach na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapagatid ng suporta sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Hinihingi rin po ng kagawaran, mga kaibigan, ang maigting na kooperasyon ng ating mga drivers na nakakuha na ng cash aid mula sa mga nakaraang special payout. Mangyari lamang po, huwag nang magtungo sa payout venues para hindi masayang ang inyong oras sa pagbibiyahe at pagpila. Malaking tulong din po ito sa pagbawa sa volume ng mga kapwa drivers na hindi pa naman nakakapag-claim ng kanilang ayuda. Kung wala naman po ang pangalan at hindi pa nakatanggap ng cash aid, huwag po kayong mag-alala. Hintayin ang announcement ng iba pang mga TNC sa darating naman na mga araw. Yan. Okay. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po ni Secretary Ernesto Perez. Uy, ito'y kaugnay po ng Ease of Doing Business Month 2026 Celebration. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 15 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po mga kaibigan ni Secretary Ernesto Perez. Secretary Perez, sir, magandang umaga po.
14: Magandang umaga po, magandang umaga mga kababayan sa mga nakikinig, nanonood sa programa niyo ito.
1: Yes sir, Ease of Doing Business Month ngayong 2026. So, of course, ano po ang pinakatema at ang pangunahing layunin ng paggunita o pagdiriwang this year ng ating Ease of Doing Business Month, sir?
14: Sangayon po sa Proklamasyon 818 na nilagdaan nating Pangulo noong last year, ang buwan po ng Mayo ay ating sineselebrate na Ease of Doing Business Month. Ang ating theme po ngayon ay Achieving Results Through Transparency and Accountability for More Productive Philippines. Ang ating po layunin para po lalo nating maipag

0: sa mas maunlad at mas productive na Pilipinas.
1: Opo, Secretary Perez, sir, of course, itong ease of doing business month, ika nga, lalong na-highlight dito yung binanggit mo nga na transparency, yung pagiging mabilis pati ano ho, ng mga proseso, lalo tigit sa ating mga government offices para, ika nga, yung mga kababayan natin na mayroong concern o mayroong kailangan lakarin na ilang mga personal halimbawa lakad sa gobyerno o kaya naman yung kanilang mga official na pakikipag official dealings with various government offices ay talagang mas maging mabilis at mawala yung tinatawag na red tape, Secretary Sir.
0: Tama kayo, mahigpit po ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. No? Lahat ng mga serbisyo publiko ay dapat mabilis, streamline, digitalize, dapat walang pila, dapat kung pupunta, gamitin natin yung digital platform. Isa pong simpleng paliwanag dito. Kapag ang ating taumbayan ay hindi natin pinapahirapan at ito po'y inaasikaso natin, hindi na kailangan pumilahan ng matagal, ay mas efficient yung service natin instead na ubusin nila ito sa pagpila, pagka-science ng gobyerno, mas lalo maging productive sila, maaari nilang gamitin ito sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. So, this is where we really highlight na efficiency of service meets accountability and accessibility of service. Ito po yung magagawa natin kapag ang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po simplified yung processes nila, kundi as much as possible, digitalize. Sabi nga natin kasamaan sa DICT, why fall in line when we can go online? So, hindi po natin mga digital platforms, digital process. Ito po ang pinakamaganda, pinakamabilis na paraan para maiwasan na natin yung traffic, maiwasan natin pumunta at mag-spend ng time sa pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno.
1: Opo. Secretary, naalala ko in our past interviews, nabanggit niyo na ibahagi po ninyo itong ECMS Tala. Ano ho? Ano hong mga updates sa implementation nito? This is, ika nga, utilizing to its full potential yung teknolohiya ng pagiging digital, Secretary, sir.
0: Oy, naku, napakabilis po ng panahon. Sa loob lang po ng mga 2-3 buwan, yung ating mga kasama sa information, communication sa ICTD po natin, no? Na-improve po natin si Tala mula ng lunsad natin ito ng Nobyembre. Ngayon po si Tala ay nakakapagsalita na, no? Nakakaintindi ng 17 dialects, kasama na po ang English at Tagalog. At power na rin po si Tala na may laman niya yung lahat ng Citizens Charter ng lahat ng ensya ng gobyerno at kaya niya po ito sagutin ang mga katanungan 24/7. In fact, this coming May 26 or 27 po, tayo po pupunta sa Tacloban City. Ilo-launch po natin yung Tala na makukonektal po dito sa e-gov kiosk ng City of Tacloban at marami pa pong mga LGUs sa Region 8 ang sasama dito para mas mabilis na silang magreklamo sa pamamagitan ni Tala.
1: Ayun, ika nga, agad na ipaparating dito sa Tala system na ito kung merong particular na concern, halimbawa sa isang government agency, sa isang unit ng isang government agency, para mas mabilis na matugunan ng mga ito, Secretary Perez.
0: Tama po kayo, kaya mga kababayan, bago po kayo pumunta sa anumang ahensya ng gobyerno, kasama na po dito yung LGU, una-una po titingnan yung kanilang Citizens Charter.
1: Yes.
0: Dahil dito po nakalaad yung kanilang serbisyo na ginagawa para sa publiko, kasama na po dito yung mga requirements, mga fees to be paid, at yung processing time na sa loob ng 3, 7, 20, work, or 20 working days, dapat maaksyonan ang anumang inyong aplikasyon o kahilingan sa anumang ahensya ng gobyerno. At kapag hindi po inaksyonan ito, may karapatan po kayong magreklamo sa pamamagitan ng ECMS, Electronic Complaints Management System, or pwede rin po tumawag sa ating hotline 12782 o kaya sa 8888.
1: Okay. At ito nabanggit nyo yung 3, 7, 20 days within which dapat naaaksyonan o natutugunan ng isang particular na government agency ang isang concern depending on its nature, ano yung mga concern na dinudulog doon sa tanggapan ng gobyerno. Kindly give us more details, Secretary Perez, sir. Itong 3 days, 7 days, at 20 days, ano-anong mga kategorya ang pumapasok doon sa mga limitasyon na ganong ilang araw, Secretary?
0: Kapag simpleng transaction la o kahilingan, tawag po dito simple transaction, meaning ministerial sa on the part of the government official or employee to grant the request or application, kagaya na isang simpleng certification halimbawa, no? Dapat ito ay nasa record na ng ahensya na mag-issue ng certificate within the same day at dapat hindi na pinapabalik. Ngayon, kung meron pong, at dito po walang diskresyon na ang official na tanghihan o hindi ibigay, kasi this is a simple request. Ngayon, kung kailangan meron pag-iisip o diskresyon, kagaya na kailang pag-aaralan mo ng konti, the law po provides a longer period of 7 working days.
1: Okay.
0: Now, kung medyo kailangan natin na study at may implikasyon sa life safety, 20 working days. Ngayon ang ahensya po ng gobyerno ay binibigyan po ng batas ng karapatan na mag-classify ng kanilang transaction into either simple, complex, or highly technical. So, doon po sa Citizen Charter, nakalagay po dito, ano yung mga transaction na classified as simple,
1: opo,
0: ano yung complex, ano yung highly technical.
1: Ayun, okay. At isa pa, nabanggit nyo kanina, dito sa Tala platform ay naroon na rin, makikita na rin yung mga Citizens Charter ng iba't ibang government agencies, Secretary, sir?
0: Imposis po ito, hindi natin nila lahat, pero
1: okay,
0: binibigyan po sa mga priority agencies, kaya po tayo talaga nakikipag-unayan sa EICT at akin po mga na-advise sa ating mga babayan, i-download po ninyo yung eGov Super App ng DICT na dinevelop.
1: Yes.
0: At ito po, pag sa meron kong eGov Super App, i-click nyo lang yung ahensya ng gobyerno, LGU, lalabas na po doon yung kanilang Citizen Charter. At dito po ipatuloy ang ating pagkikipag-ugnayan sa DICT. At dito na po nga, pinasok na rin natin si Tala para may madali para sa ating mga kababayan ang magkaroon ng access sa anumang kanila mga katanungan o kaya anumang serbisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa gobyerno.
1: Ayun, at binanggit nyo nga itong mahalaga na more or less alam na ng ating mga kababayan yung Citizens Charter ng isang tanggapan ng pamahalaan bago sila pumunta ron para guided sila, ay dapat pala ganitong dalawang oras lang tatagal sa ganitong office at yung ganito, pupunta na ako sa ganitong kahera, magbabayad ako ng ganitong halaga. Alam nila kagad, Sek, ano ho?
0: Tama kayo. Ito po yung napaka-importante at napaka-epektibo. Meron po tayong mga natanggap na mga magandang testimonya sa mga ating mga kababayan na minsan nga po ay kanilang kaharap doon sa front desk ng opisina.
1: Opo.
0: Pag nagre-require po ng isang dokumento, sasabihin na ating kababayan, wala po ito sa inyong Citizen Charter. Dapat hindi po ito nire-require. I-arta po namin kayo. Doon mo mismo makikita nila yung reaksyon ng opisyal o empleyado na bibigyan kayo ng tamang atensyon at maaaring maghingi pa ng paumanin. So, dapat i-remind natin, ha? Ni-remind ko rin po ating mga kasamahan sa gobyerno na huwag natin pahirapan yung ating mga kababayan. Huwag po natin hilingin yung dokumento requirement na hindi naman nararapat sangayon dun sa ating Citizen Charter. We take the extra mile. Sometimes, so, simple common sense lang po. No? Kailangan hindi na natin pabalikin.
1: Yes.
0: Kung mayroong mga limawa hindi available, tulungan natin o i-refer natin sa ahensya. Pag hindi yun kanilang sa clause sa kanilang mandato, i-refer nila. Ang ibig sabihin na po, makipagtulungan tayo. Tulungan natin ang ating mga babayan. Dahil tayong po mga public servants, kami po mga sa ahensya ng gobyerno, we are called public servants.
1: Yes.
0: We are here to serve the public. At ang sino man pumunta sa amin, dapat binibigyan po natin ng tamang atensyon, time, no? Yung VIP treatment na sinasabi natin. So, lagi ko po sinasabi ito, na kami po ay nagsisilbi para sa ating mga kababayan.
1: Okay. In closing, Secretary Perez, sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong...

0: sama-sama po natin isulong ang isang bagong Pilipinas, isang more productive Philippines, na ang ating serbisyo po dito ay madali at sino man pong lumapit sa atin ay dapat ating inintindi, tinutulungan towards a more productive Philippines. Dapat po ang ating treatment sa lahat, red carpet, no to red tape, yes to red carpet, para lalo pong lumago ang negosyo dito sa Pilipinas, magmaroon ng magandang buhay sa Pilipinas, sama-sama po tayo dito. At mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Yes sir, Secretary Perez sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating anti-red tape authority sir.
0: Anytime po, thank you again for this opportunity.
1: Thank you sir, good morning mga kaibigan, anti-red tape authority secretary Ernesto Perez.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Riza Cinco. Sabi niya, hello po, magandang umaga po. Thank you, Ms. Riza Cinco, at kay Betty Atinan. Sabi naman niya, good morning po, Sir Alan, at sa lahat ng nanonood. God bless po. Thank you, ha? Okay, maya-maya, bibigyan da natin. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Foreign Affairs, ha? Ang kanilang spokesperson, kaugnay ng ASEAN.

0: Association of Southeast Asian Nations. Ha? Siyempre, hingi tayo ng post-ASEAN Summit updates. Yan, sa kanilang spokesperson, si Sir Dominic Xavier Imperial. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sa Bayan Broadcast, 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Update muna mula sa Kampo Krame, 48 ASEAN Leaders Summit na idinaos sa Cebu, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: J. Mark.
4: Kasalanan, magandang mga ipinagmalaki nga ng Police Regional Office 7 ang matagumpay ng pagdalatag ng seguridad na sa ika-48 ASEAN Leader Summit 2036 na idinaos sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon kay Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, walang major untoward incident na nangyari sa pagtitipon at naging ligtas ang lahat ng mga delikado. At sinabi pa nitong si Abad na kanila kinikilala ang mga katuwang nila sa pagpapatupad ng kaayusan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan. Pinasalamatan din niya ang publiko para sa kanilang pag-unawa na sa mga pinatutupad nilang traffic adjustment para sa ASEAN Summit. Ay pa kay Abad, ang mapayapang ASEAN ay isang patunay ng malakas na interagency collaboration, operational readiness at community partnership. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Mula po diyan sa Kampo Krame. Ang ating oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ang assessment naman ng DFA dito po sa katatapos lamang na 48th ASEAN Summit. Dito po ginanap yan sa Cebu. Pilipinas po ang chair for this year, 2026. Sandali lang mga kaibigan, ha? Narito muna ang ilang paalala pagkatapos tayong makikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs. Good morning din sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. O, sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
3: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
3: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis.
8: Bokakatay, bokakatay.
3: May OPM na Tagalog.

0: bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV.

0: Balik ko tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hingi tayo ng update sa Department of Foreign Affairs, particular sa katatapos lamang po na ASEAN Summit, Association of Southeast Asian Nations. Ang DFA ASEAN spokesperson ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, si Sir Dominic Xavier Imperial. Sir, magandang umaga po.
1: Hi, hello. Magandang umaga po sa inyo.
0: Yes, sir. Well, hihingi lang po kami ng ilang mga detalyadong update dito po sa napaka-successful ikang na ASEAN Summit na ginanap dito sa ating bansa. We understand na maraming mga areas ang napagkasunduan ng mga ASEAN member countries. Please share with us more details tungkol dito, sir.
1: Of course. Tama po kayo. It was a very successful summit. Maayos po yung naging resulta ng ating summit. Sa katunayan nga po, yung priorities na topics na ating isinulong during the summit, which are yung energy security, food security, at saka yung kapakanan ng ASEAN nationals, kabilang na po dun yung ating mga kababayan abroad. Doon po talaga tumutok yung ating mga leaders para pag-usapan kung ano ba talaga yung pwede nating

0: gawin sa mga susunod ng crisis. At actually, kahit po sa ongoing na emergency natin ngayon. At masaya po tayo dahil lumabas po yung mga mekanismo, mga mechanisms na dapat nating gamitin sa mga ganitong panahon. Yun po yung ating mga na-identify during the summit. So, dahil po dun, kung meron mga susunod pang mga emergency or crisis, mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga crisis na kinakaharap natin ngayon.
1: Mm-hmm. Okay, nabanggit mo, Deputy Assistant Secretary, sir, na mas magiging mabilis ang pagdugon sa mga krisis halimbawa na kinakaharap. Ang mabigat nga sa kasalukuyan ay itong krisis sa gitnang silangan. Of course, nakaka-apekto ito sa enerhiya, maging sa pagkain, at sa kaligtasan ng mga nationals ng mga ASEAN member countries, sir.
0: Yeah, tama po yun. So, dahil po dun sa summit na yun, marami pong mga solusyon na na-identify para gamitin. Halimbawa, yung sa energy, meron pong tinatawag na yun sa ASEAN na ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security.
1: Yeah.
0: So dahil po dyan sa agreement na to, or yung tinatawag na APSA, kapag magkaroon po ng halimbawa, mababa na yung ating supply ng oil, meron po kasi siya mga kondisyon. So pag yun pong kondisyon na yun ay na-meet, pwede na natin gamitin yun. So makakapag-ano po tayo, marami po tayong mapagkukunan ng solusyon dahil dun sa framework agreement na yun. Ang isa pa po, pinag-usapan din yung pag-aaral sa stockpiling.
1: Mm-hmm.
0: So, dati po wala naman tayong ganun, pero dahil po sa summit na to, napagkasunduan ng mga leader na dapat yata meron na tayong stockpiling para pag merong crisis ulit sa susunod, may mapagkukunan na yung mga ASEAN members. So, pag-aaralan pa po yun, subalit at least, nandyan na po yan, at pag natapos po yung pag-aaral na yun, meron na tayong solusyon or mekanismo na magagamit.
1: Okay. Sir, isa po sa mga natalakay din dito sa pagtitipon-tipon ng ating mga ASEAN heads of state at ang kanilang mga senior officials and ministers, mga priorities sa ilalim nitong tinatawag na BIMPIAGA Vision 2035. How significant are these pagdating ho sa ASEAN member countries at maging sa atin sa Pilipinas, sir? Sir Dominic?
0: Pasensya na po, medyo naputol po yung tanong ninyo.
1: Okay, sige, ulitin ko. Isa sa mga pangunahing natalakay, sir, Deputy Assistant Secretary Imperial, sir, yung mga priority sa ilalim ng BIMPIAGA Vision 2035. Ika nga, ano-ano po ang mga ito at gaano ka-significant, ika nga, ang mga ito pagdating sa ASEAN at sa atin sa Pilipinas, sir?
0: Mahalaga po yung sa BIMPIAGA, lalo na yung Vision 2045. Kasi ngayon po, mas malinaw na yung work plan na gagamitin ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and of course, ng Pilipinas. Ito po yung apat na countries
1: dito
0: sa BIMPIAGA. So, isa po dyan, for example, yung mag-a-identify ng mga hubs. Ito po yung investment hubs, saka manufacturing hubs sa rehiyon. So, for example po, yung Mindanao, sapagkat nandyan siya sa work plan na yan ng BIMPIAGA na to, magkakaroon po dyan ng mga identified manufacturing or investment hubs. So, makakatulong po ito sa ating ekonomiya at saka sa ating mga kababayan. Tapos, nandun din po yung connectivity. Ito pong connectivity na to, malawak po ang ibig sabihin nito. Patungkol ito sa halimbawa turismo, connectivity, ibig sabihin yung transportasyon, mas mapapabilis at mapapadali yung paggalaw ng mga produkto at ng mga tao. So, marami pong mga specific measures na gagawin para po mapaiting yung connectivity among these four countries. So yun lamang po sa mga ilan na marami pa tayong gagawin under the Pink Yaga. So abangan po natin ito sapagkat kapag ito po ay na-implement na, mas maganda na po yung magiging galaw ng ating ekonomiya dito po sa areas na ito.
1: Opo, nabanggit mo sir, halimbawa yung dito sa gawin ng Mindanao na na-identify na base dito sa mga initial na pagpupulong na magtatayo ng mga manufacturing hubs dito mismo sa atin sa Pilipinas. Anong sektor po kaya o anong industriya ang nakikita nilang most suitable sa manufacturing dito sa atin sa Pilipinas based on initial projections, sir?
0: So pinag-aaralan pa po yan. Subalit marami pong potential halimbawa for digitalization or digital economy. So isa po yan sa mga tinitingnan natin na makakatulong dito sa pag-implement nitong Pink Yaga. Ang isa pa po ay yung sa creative economy, isa din po yan sa maaaring ipasok dito. At of course yung sa energy, again, babalik po tayo dun sa energy security.
1: Mm-hmm.
0: Specifically on renewable energy, papasok din po yan dito sa Pink Yaga.
1: Okay, nabanggit mo yung renewable energy, sir, no? Of course, ang direction ngayon ay mga solar panels, solar power, at maging yung maaring dagdag ng produksyon sa industriya ng mga electric vehicles, sir?
0: Tama po yun. So, dahil po dun sa priority natin sa renewable energy, actually, hindi lang po yan para sa generation, malawak po ang magiging epekto nito sapagkat, of course, kailangan meron tayong isang environment that will support the generation of energy through renewable energy.
1: Mm-hmm.
0: So, kasama na po dyan yung manufacturing, yung lahat po ng mga components or even the materials na kailangan, papasok po dyan.
1: Okay. Well, dahil dito sa mas pinatitibay ika nga na kooperasyon sa ganitong larangan among the various member states ng ASEAN, ano, yung aspeto ng pagbalanse ng siyempre ng interes ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano, habang patuloy naman na lumalawak ang cooperation with major global partners, may sishare ninyo dyan sa aspetong yan na Deputy Assistant Secretary, sir?
0: Yeah, salamat po at binanggit ninyo yung pagbabalanse natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda nga po dun sa ASEAN ay meron po tayong tinatawag na ASEAN Centrality. Ibig pong sabihin nun, kahit po na meron tayong...

0: po doon, yung ating po mga partners, para tumutulong sila ay sumusunod sila dito. Hindi po sila yung nakikipag-away sa atin. Subalit, actually, sila po ay mas lalo pang gustong makipag-ugnayan sa ASEAN dahil nakikita po nila yung stabilidad nung paggalaw ng ASEAN bilang isang organisasyon na buo.
1: Mm-hmm. Okay. On another matter naman ito, Deputy Assistant Secretary Sierra, paano, uy, naputol, sayang. We will try to reestablish our line with the Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs at siya ring spokesman o spokesperson ng ASEAN 2026. Siyempre, may ilang pang mga bagay na nais nating hinga ng update mula kay Sir Dominic Xavier Imperial. Okay. Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Ayan, ready na. Okay. Sir, on another matter, please.
0: Yes.
1: Yes, sir. Okay. Isa po sa mga naging highlights din, ika nga, no? Itong trilateral meeting sa pagitan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Prime Minister ng Cambodia, Hun Manet, at Thai Prime Minister Anutin Shanvirakul. Yan, okay.

0: Ano ang assessment, ika nga, ng ating Department of Foreign Affairs dito sa napakahalagang o sa outcome ng naging trilateral meeting na ito, Deputy Assistant Secretary, sir?
1: Opo, we are very pleased with the results po nitong dialogo between Cambodia and Thailand. Alam niyo po, yung ito pong pagpupulong nito ng dalawang bansang ito ay napakaganda pong nangyari sapagkat dito po sa pagpupulong na ito, hindi lamang nagkaroon ng candid at very open na pag-uusap yung dalawang pinuno. Nagkaroon din po sila ng commitment na moving forward ay magkakaroon po sila ng mas maigting na komunikasyon at yung peaceful settlement of disputes ay kasama po dun sa pag-uusap na iyon. Maganda po itong resulta din sapagkat inutusan mismo nila yung kanilang mga minister at yung kanilang iba pang mga officials para pag-usapan na nila yung detalye so that yung moving forward, alam na po nila yung gagawin nila. So, ganun po kaganda yung naging resulta ng pagpulong na ito sa pamamagitan po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po talaga yung nag-imbita sa dalawa na mag-usap ng harapan para po makapaghanap tayo ng mas maganda pang solusyon sa nangyayari po sa border between Thailand and Cambodia.
0: Okay. Sir, makibalita rin ho kami sa status ng Timor-Leste. Paano po? Full ASEAN member na po ang Timor-Leste, sir? Ano po?
1: Yeah, ano pa naman po, since October last year na member na po sila, subalit po ang maganda sa nangyari sa summit, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Cebu Protocol. Mm. Ito naman po ay ang pag-amend ng ASEAN Charter. Kasi po sa ASEAN Charter, nakalagay po dun yung listahan ng mga membro ng ASEAN.
0: Yes.
1: Ngayon po sa summit, this was adopted, yung pong protocol na ito na nag-aamenda para ipasok na ang bansa ng Timor-Leste sa charter mismo. So, maganda po itong pangyayari na ito, full-fledged member na po talaga siya dahil mababasa na rin natin ang pangalan niya sa charter ng ASEAN. At hindi pa po doon nagtatapos, marami po pa po tayong kailangan gawin. At ang maganda lang po is nandyan na po yan, yung pangalan ng Timor-Leste ay nasa ASEAN Charter na siya. At susunod po nun ay yung iba pang detalye.
0: Okay. Isang punto na lamang po, sir. Of course, share with us yung progreso o naging pag-uusap tungkol dito sa Code of Conduct, ika nga, dito sa West Philippine Sea. Sir?
1: Opo, tungkol naman po sa Code of Conduct o yung COC. Actually po, yung itong summit na ito ay bukod po sa mga pinag-uusapan natin na very important para sa bansa at sa rehiyon, kasama din po dun yung under regional and international issues. Of course, yung sitwasyon natin sa South China Sea. Yung COC po, meron po talaga siyang separate na pag-uusap or negotiation. Sapagkat negosyasyon po ito, meron silang sariling meeting nila. Ngunit dito po sa summit na ito, nabanggit din po at napag-usapan yung COC negotiation. Ang mahalaga po doon ay mayroon po tayong agreement na ituloy yung negotiation at yung commitment na sana po ay matapos yung ating negotiation within the year. So nakikita po natin yung progress sa pag-uusap na ito at may suporta po lahat ng bansa ng ASEAN tungkol dito.
0: Ayun. Okay. Nako, Sir Deputy Assistant Secretary, salamat po ng marami for the updates at sa mga insights na ito sa nakarang ASEAN Summit, sir. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat din po.
0: Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs at siya ring ASEAN 2026 spokesperson, si Sir Dominic Xavier Imperial.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero 98.1 BT Radio.

0: Loano de Milton Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa